0: 5 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Kayo pa rin ay nakatutok sa GB99.9, Your Good Vibes, together with my program, Good Vibes Morning. My name is DJ Frankie. At ngayon, meron tayong kaumagan ng kwentuhan. Kanina natapos na yung balitaktaka natin. Ngayon naman, umagandang kwentuhan tayo. Kasama ko this morning, Papa P. Good Vibes Morning, Papa P.
1: Hello! Good morning, mga ka-vibes. Good morning din sa'yo, DJ Frankie.
0: Yo. Kamusta umaga mo? Nag-breakfast ka
1: naman.
0: Na?
1: Konti lang.
0: Konti lang.
1: Oh. Wala kasing sinaing eh.
0: Ay, ganun. Masarap yung sinangag. Ano? Oh.
1: Kaso tinatamad ako magsangag. Wala na kasi ako taga-sangag eh. Hindi gaya ng dati. Di ba?
0: Bakit?
1: Busy. Oo. Hindi, tsaka alam mo yun. Pag tumatanda ka kasi, dumarami yung priorities mo eh. So, kailangan pag maring ganto sa mga edad 20s, 30s. 'Di ba pag ganun, kailangan ikaw na mag-provide sa sarili mo, hindi ka naaasa sa magulang mo, 'di ba? So, syempre,
0: ganda naman ang mindset na 'yon.
1: Oh, ganun. Eh hindi naman kagaya ng mga chikiting natin diyan na ano, yung
0: maanong ulam.
1: Oh, maanong ulam. Tapos gigising papasok sa school, may ano na, 'di ba? May nakahanda na sa
0: nakaka-miss
1: yung ganun. Nakaka-miss yung ganun.
0: Kasi pala ano, working ka na,
1: kaya syempre hindi na tayo pwedeng umasa sa magulang natin na pagluto ka. Pero syempre, minsan magugulat ka na lang pinagluto ka. Thankful ako kaya
0: gano'n. Grabe, no? Oh. Parang sagat-sagaran yung gratitude pag ano. Pag uwi mo ng bahay or pag-ising mo, may maamoy ng pagkain, tapos nakahain.
1: Nakamiss yung mga panahon na gano'n.
0: Sa mga nanay.
1: Yes.
0: Oo. Actually, last night may napanood ako sa mga, ano daw, yung ang content niya, nanay siya na anak niya ay atleta.
1: Okay.
0: So, yung mga rants niya ng pag-prepare, ganyan, nasabi niya doon. Tapos nag-comment ako sa post na yun, sabi ko, it made me appreciate my mom. Parang gabi, pagpasukan, mga nanay pa rin yung naiisip natin. Kasi alam natin, battlefield nila yun eh. Parang mas maaga silang gigising sa'yo kasi gigisingin ka. Tapos magluluto sila ng baon, ng kakainin mo, ng tanghalian, ng hapunan.
1: Yes, pero ako may iba lang, no, DJ Frankie. When I was a child, no, my mom kasi is OFW. So, baliktad yun ang nangyayari. So, tatay ko yung nagpe-prepare sa akin.
0: Pero mabuhay din naman tatay.
1: Lalo na magpa-Father's Day pa naman.
0: Lahat ng tumatayo na para i-guide ang mga kabataan.
1: Yes.
0: For the,
1: kasi malayos si mama nun sa akin. So, sa tatay ko talaga ako lumaki hanggang mag-teens ako. Sa tatay, yung papa ko yung kasama ko. So,
0: kumbaga... Iba ang dynamics sa bahay.
1: Oo. So, siya yung nag-ano sa akin. Nung... ano ako, nag-i-school ako, siya nagpe-prepare. Lahat, lansya, ganun. Kaya, sobrang appreciated talaga sa mga parents na
0: on hands. Sa mga parents po, ay magsisimula na muli ang inyong battlefield, kumbaga. Pero, take note, ano, sana may ma-plant na magandang seed sa inyong mga anak, sa kanilang pagpasok. Pag-usapan natin, Papa P, school supplies.
1: Okay.
0: Nakalitaan tayo sa
1: inyo,
0: diba?
1: Ayun, no, sa amin sa barangay Bulacan, no, may namimigay na school supplies dyan, mga ka-vibes. And hindi ko lang alam kung hanggang kailan, no, DJ Frankie. Pero alam ko kasi kahapon sila nang pamigay. And sa mga ka-vibes natin dyan, baka may namimigay din sa inyo. Sa mga barangay ba? Kasi para ang sa tingin ko, kada barangay yun eh, may namimigay ng mga school supplies. Sayang din ng mga ka-vibes para makalas din tayo sa gastos.
0: Check nyo rin sa barangay nyo, baka meron na
1: kasi
0: programa
1: sa inyong
0: barangay.
1: Kasi maganda yung DJ Frankie, maganda yung mga inclusion nung isang, ano siya, as in, parang isang box siya.
0: I think 40,000 students ata sa Lipa City.
1: Yeah.
0: Something like that, yung makakatanggap. I don't know if that's too much or parang may nakita lang ako.
1: Tapos yung ano, yung laman ng school supplies, madami. Madami siyang laman. So, very helpful.
0: Talaga. Kompleto talaga. Yung requirement talaga ng eskwelahan. Yun ang nakalagay.
1: Yun. Mapasimula sa ballpen, lapis, lahat.
0: And sa mga NGO Crayola. Po, nananawagan tayo, no? Baka may paprograma kayo. Pwede tayo magpa-school supplies sa mga kababayan natin.
1: Kasi para makalesen din sa gastos, lalo na ngayon, di ba? Ito, patas ang patas yung mga presyo ng bilihin. So, baka check nyo mga ka-vibes, no? Saka magtanong-tanong din kayo sa mga barabarangay.
0: At
1: ganun.
0: Saka, IGV shoutout din natin yung mga NGO na nakapanayam dito sa ating programa. Meron silang tinatawag na adopt barangay. Uh-huh. So, may inaampun silang barangay. Tapos, binibigyan nila ng programa. What if adopt a school? Tapos, may mga estudyante yung bibigay ng school supply. So, yung suggestion lang naman para marami tayong matulungan. And, of course, yun, inaanunsyo natin na may mga ganitong programa. So, punta kayo sa school. or baka sa barangay or baka sa city hall or munisipyo ninyo, baka may mga ganitong programa. Yes. Let's be updated kasi minsan yung communication gap natin, hindi natin alam may ganun palang bigayan tapos okay lang yung nakakakuha.
1: Kasi hindi alam ng iba.
0: So kami, baka may nakikinig din po sa mga barangay level or municipal or city hall level. Kami po ay willing to announce yung mga kailangang i-announce sa inyong mga bayan.
1: Yes.
0: Tama ba yun?
1: Tsaka yun nga, makinig kayo sa mga announcements sa barangay nyo. Siyempre, alam ko naman lahat, may social media dito. So, meron silang mga pinapost sa social media. Or minsan may mga alam mo yun, yung nakamobile DJ Frankie na nag-a-announce sa barangay na punta kayo sa ganito, ganyan, may libre school supply. So, yun mga kabay. So,
0: ay, uso pa ba yun?
1: Yes, sa amin, uso yun.
0: Naka-megaphone.
1: Yun,
0: kasi
1: ganun.
0: Kasi dito sa amin, brownout lang yung mini-megaphone.
1: Sa amin, pag mini-megaphone, kumari, may mga event, like kumari, may mga meeting, ganun, sa subdivision or sa barangay, ganun, mini-megaphone nila, tapos nag-i-libos nila. So, para maging aware din yung iba na, alam mo yun, syempre yung iba, hindi naman madalas mag-social media eh. Kumbaga, may trabaho, pag-uwi, tulog na lang.
0: Diba? For example, ngayon, baka may nakikinig sa atin sa radyo kasi ito na lang yung time nila para makinig. Hello po sa inyo, good vibes morning sa mga nakikinig at lalo na nakikinig sa ating online streaming, gb999.live at pwede kayo makinig doon anytime, anywhere at 24 oras ba to?
1: Papa, yes, 24 hours tayo sa online streaming natin.
0: Sama kayo
1: makinig dyan. Sama kayo makinig ng music, no?
0: But anyway, Papa P, na-touch natin yung school supplies. Mm-hmm. Ano ba yung karaniwang school supplies?
1: Ito,
0: pencil,
1: yun na nga.
0: Pencil, ballpen, ganyan.
1: Oh, pencil, ballpen, crayon. Tsaka meron akong na naalala ko lang. Alam mo yung mga crayola na na may mga bilang, di ba? 8, 16, 24, ganun. Yun,
0: ilan yun sa'yo?
1: Yung dati kasi, parang dun na susukat yung estado mo sa buhay.
0: Meron pa, Papa P, meron pa. Nasusukat din yung estado mo sa buhay kung ilan ang floor ng pencil case.
1: Yun. Tapos pag sa Crayola, di ba? Kung hari, yung Crayola mo, 8. Ayan, alata, sakto lang. Pag nakakita ka ng 24 pieces, yung kaklase mo, mayaman to, parang ganun.
0: Kung may case na hard case.
1: Yun, di bukas na ganon, infinite-flip. Yun, mga ganon. Tapos, yung mga ballpen na mamahalin. Mga ganon, alam mo yun?
0: Ko, never ko siya nagamit.
1: Ako rin nangihiram ako eh.
0: Oo, nandyan lang siya. Parang pa rin, feeling ko nga, pwede ko pang ipamana sa
1: parang mas masarap kasi manghiram eh. Kasi alam mo yun, makita mo yung sa kaklase mo. Ang dami, di ba? Sa kaklase mo, ang dami. Tapos, ang tutulis pa. Ang sarap, ikod-kod.
0: Isa pa, hindi lang yung yung mga 8-16-24. Meron ding mga tag-8, tag-12. Yung matataba kayo.
1: Yung matataba, yes. Doon talaga may
0: maaan
1: eh.
0: Parang kumbaga sa bisikleta, naka-fat bike sila.
1: Hindi rin masusukat yung estado mo sa buhay na maano to. Tapos meron pa DJ Frankie, alam mo yung sa mga tumbler din.
0: Ano ba yung tubigan mo? Termos ba yan?
1: Dati, tubigan ko, alam mo yun, mga plastic bottle lang na Yung ginamit,
0: wala
1: minsan,
0: pa mga
1: ganun.
0: Flask sa era ko, wala pa mga flask. Alam mo yung igloo na parang water jug.
1: Yun, cooler.
0: Parang cooler.
1: Tapos,
0: isang kilong yelo, parang ganun.
1: Tapos pag pag makikinom ka sa klase mo, sabihin niya may gamot. Dami talaga memory sa school.
0: Ayaw lang magpainom. Pero anyway, huwag na kayo mag-inuman sa bote ng isa't isa kasi marami ng sakit ngayon. Bilhan nyo ang anak nyo ng mga bote. Hindi na kailangan patigasan ng bakal. Hindi kailangan kagandahan. Sakto lang. Tsaka sa mga e-commerce shopping platform, ay meron doon mga sale.
1: Marami.
0: Tapos,
1: quality na din naman eh. Tsaka tubig lang din
0: na
1: malalagay. Yes.
0: Basta yan ay functional na gamit.
1: Walang tagas, ganun.
0: Baka pati may-ari.
1: Huwag naman.
0: But anyway, natouch natin yung supplies nila, papers, ganyan. And laptop ba? Kailangan ba ng laptop?
1: High school or college na yung mga laptop. Pero sa mga elementary, I think mas okay yung organic ba? Kasi ngayon, ang dami ng AI ngayon eh.
0: Actually,
1: doon sila nagbe-base. Lalo na pag may, gaya nun, may laptop ka, syempre easy access ka na doon sa mga AI, type mo lang. Pero for me kasi mas gusto ko yung organic lang. Mas matututo ako.
0: Ito pa, Actually, last night, ang dami ko napapanood ah. May napanood akong conference. Parang Senate siya. I don't know if Senate siya sa US. Na sinabi doon na ang mga kabataan, ang Gen Z, mm-hmm. ay noong panahon ng mga boomers,
1: okay.
0: mas matalino pa rin yung boomers sa age nila ngayon than Gen Z. Bakit? Kasi diba ang goal ay dapat mas matalino yung next generation.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung Gen Z, nag-stop yung study na mas matalino yung age ngayon kesa sa age noon. Why? Kasi parang screen learning. Screen learning pala ay grabe makapagpababa ng capacity to learn and mm-hmm. mga comprehension ng mga bata. And it's really nice. Nice naman ang innovative learning.
1: Yes,
0: Digitalization ng mga bagay-bagay. Pero I hope pero, makita din nila yung balance.
1: Yes,
0: yung
1: dapat hindi lagi sila nagre-rely doon sa
0: yes, ano. Actually, dalhin mo ang ako, one time, dinala ko yung pamangkin sa book sale. Tapos, mm-hmm. expose sila sa nature. They really appreciate it. Ang dami lang natutunan. At saka, wag po tayong magsasawang sumagot sa mga toddlers ninyo na bakit.
1: Napalatanong.
0: Walang tigil yung na ang daming tanong. Kasi naroon yung kanilang developmental
1: yes.
0: stage.
1: Yes. Naras ko din yung DJ Frankie sa mga ano. Sa mga pamangking ko, Tito, bakit ganito, ganyan, mga ganun. Hindi kasi ganito yan. Hindi ko siya ano eh. Tsaka yung ano, yung mga pamangking ko, sa mga pinsan ko, ganun. And nasabi rin naman ng mga pinsan ko na hindi nila sinasanay sa, ayun nga, sa gadgets. Kasi pag nagtanong, syempre mamaya mag-search na lang yun, di ba? Hindi ka natanongin, edi yes. wala na kayong ano, wala na kayong communication.
0: Tuturo din ako, basta ako ay isang somehow guro din sa mga kids, sa mga adults, kasi nagtuturo si DJ Frankie. Parang nakikita ko kung si Dave lagi nakagadget.
1: Oo, tsaka ano eh.
0: Sino yung hindi masyado. Kasi yung patience ng mm-hmm. bata, nakikita talaga agad. Tsaka yung minsan, girl, lutang talaga. Sinasabi lang natin, sorry, lack of better term, pero ganun yung ano, yung pinaproject ng bata oo. When it comes to learning.
1: Pero pag naturuan mo naman sila, sumusunod naman. Tapos, alam mo yun, parang core memory nila yun eh, na tinuruan. Oo, yeah. Kasi, like, kuwari, for example, sa scenario ko minsan, sa mga pamangking ko, kasi yung parents nila, pag ako umuwi kasi ako ng Manila, tapos yung mga parents nila, syempre may mga work, ako yung naiiwan doon. So, ako nagbabanday sa kanila, tapos pag may mga tanong, ganito, ganyan, hindi yun. Tapos, pag uwi ng parents nila, magugulat yung parents, ay, paano mo nalaman yan? Tinuruan ako ni Tito,
0: ganun. Actually, may mga kids din na kilala natin na sa panonood lang nalaman.
1: Oh, yun, isa rin yun.
0: Pero ito mga ka-vibes, sometimes kailangan nila ng phone, siguro gusto niyo padalhan sa school, ganyan. Kasi sa pamangkin ko, ganon. Turuan natin kung paano mm-hmm. silang proper use of gadgets, proper use of media. Actually, wag mo
1: yung
0: social
1: tsaka meron niya yung DJ Frankie na ano eh, yung for kids na ano, na phone lang talaga. Functional siya na phone, pero pang kids lang talaga siya.
0: Yung wala selected siyang, apps lang.
1: Yeah, selected apps lang.
0: Like messaging calls lang.
1: Tapos, alam mo yun.
0: Yung mga pangkaskas na yellow na phone, ganun lang phone ko eh. Pero ako, I'm really not a fan of staying in my phone. Siguro, I use it for business lang, for work, ganyan. Pero if as much as possible, I'd like to deactivate all of my social media accounts. No, it pwede lang yun. Kasi I attain peace.
1: Yeah, peace.
0: Outside, yun yung totoong nagpapasaya.
1: Mm-hmm.
0: So anyway, Papa P, napag-usapan natin yung layo
1: kung saan na tayo nakapunta.
0: Sa damit naman, sa damit. Kasi baka mamaya 2 years na ginagamit yung undergarments ng anak mo, ay mga medyas butas na. Pero, ayan, mag-invest din tayo sa kanilang kasuotan, sa mga uniform.
1: Para presentable
0: kasi
1: naman sila sa ano, first day.
0: Kasi ang komportable ay nag-a-add sa focus ng mm-hmm. isang bata.
1: Tsaka confidence.
0: Oo, confidence na rin, syempre. Bigyan mo na rin ng kulon.
1: Pag ano kayo,
0: para ma-inspire pumasok.
1: Pag neat ka, di ba? Tapos yes. pag ano, pag presentable yung mga damit ni suot mo, syempre, gaganaan ka pumasok.
0: Barber's cut na rin.
1: Tapos
0: barber's
1: pag
0: cut, ano?
1: Papasok ka, ano, blooming, pag uwi mo, conjuring.
0: Ganun pala yun. Blooming pagpasok, pag uwi, conjuring. Bata pa yung kapatid ko, tanda ko. Kala mo, saan ka ba pumapasok sa construction site? Kasi talagang yung medyas niya puting-puti pag alis, pagbalik ng bahay.
1: Ganun din ako noon, DJ Frankie, no? Nung pang elementary ako high school. Kasi, alam mo yun, may school dyan sa Liwa, kung alam niyo yun, yung malaking field. Basta, hindi ko nababantay kung ano school yun. Basta malaki yung field ng school na yun, no? Doon ako nag-aral. So, pag vacant namin, so wala kami subject, ganyan. Takbuhan talaga kami sa field kung ano nung pinaglalaramin. So pag uwi ko ng bahay, medyas ko, ang itim na. Pinapagalitan ako ni mama, ganun.
0: So baka naman nabubudas na rin, bilhanan na rin natin. Yes. Pati mga sando, sando, ganyan.
1: Polo.
0: Naman, napag-usapan natin school supplies, tapos yung mga gadgets sa learning, tapos yung mga kasuotan. Pagkain naman, mabilisan lang. Sa mga kakatuning pa lamang sa radyo, 8:20 a.m. on a clock, Philippine Standard Time. At sa mga nakikinig sa ating live stream, gb999.live. Good vibes morning po sa inyo. At narito pa rin tayo sa umagandang kwentuhan kasama si Papa P.
1: Yes.
0: Papa P, eto naman, pagkain. Gusto ko lang i-flex. To all the classes listening out there, hello sa inyo. Alam nyo, yung canteen namin nung college ako, hello sa mga kulasa, alam nyo to. Walang soft drinks, walang junk food.
1: Sana all. Oo. Yung canteen kasi namin ang mahal eh. Ang mahal ng tinta.
0: Pero dahil doon, if gusto mo talaga ng junk food or soft drinks, lalabas ka talaga. Bakit ganun yung canteen ng school namin? Kasi talagang, it's a movement kasi.
1: Yes, sa bagay ng elementary ako, ganun din yung school namin. So, parang wala nga silang soft drinks, juice uh-oh lang or tubig, ganun. Pero nung high school ako,
0: tinta,
1: ano?
0: For example, naalala ko noon yung lagi kong binibili. If hindi water ang aking bibilhin, ang bibiling ko ay calamansi juice. Na yung calamansi juice bottle na yon ay galing sa local farmers.
1: Okay.
0: So, ganun yung mga nakadisplay sa aming eskwelahan noon, sa aming canteen. And comment naman kayo, baka may mga nakikinig na klase sa
1: atin. Tapos ikaw ba DJ Fracky nung ano, nung nag-i-school, anong binabaon mo?
0: Ako, yung baon ng kaklase ko. Pinubuhi pa
1: lang. Nagawan mo pa? Grabe naman, huwag yung gagawin si DJ Fracky, no?
0: Hindi, mahili, snacker ako.
1: Ah,
0: tapos
1: okay.
0: Sa biskwit.
1: Yeah, same tayo, no?
0: Sa mga biskwit na, mga choco-coated.
1: Yes,
0: oo. Mga number one. Favorite talaga, mga snack. Kasi crunchy siya at the same time. Ang daming flavor sa loob.
1: Sa akin naman yung mga, ano, mga cookies na with filled chocolate, gano'n. Filled with chocolate or filled with milk, gano'n. Or yung mga, ano, yung mga cupcakes na may flavor, gano'n. Tapos partneran mo lang juice. Ang sarap.
0: Pero ako naman ay ma-water talaga ako ever since. Or sanay ako sa mga yung electrolyte drinks.
1: Mm-hmm.
0: For example, Gatorade. Ay, sorry na mention natin, no? Pero ayun, mga electrolyte drinks
1: yes,
0: na lang. Hindi ako masyado sa juice na sugary drinks.
1: Hindi rin ako masyado sa soft drinks. Mas gusto ko
0: pero
1: yung mga electrolytes.
0: Pero ayun, may sugar din yun. Kasi ano eh, tayo, pag
1: yung sa mga electrolytes, nakaka-boost siya ng energy.
0: Yes.
1: So,
0: and ito, marami,
1: kahit maghapon ka sa school, di ba?
0: Oo, marami nito.
1: Hindi ka lupay-pay.
0: Ang tawag nowadays ay palamig, pero meron mga fruit drinks na nabibili sa mga canteen. Yun, better options.
1: Nakakamiss pumasok, no?
0: Yes. So, Maif, nakikinig ka ngayon. Gusto ko ulit pumasok sa school.
1: Nakakamiss pumasok. Ang dami, tsaka ang dami kasing memory sa school na, alam mo yun, sa school lang talaga nangyayari.
0: But anyways, mga yes, vibes natin. Ikaw, if bata ka, nakikinig ka ngayon. Hello, good vibes morning.
1: Hello, good vibes morning.
0: Do your best at school and for sure this will plan something for your future. Galingan mo.
1: Mm-hmm.
0: And don't let your future be suffering.
1: Yes.
0: And make it so good and enjoy mo ang school mo. Parang the only thing that you can beat is yourself. For example, bakit ganun? Parang negative naman yun, DJ Frankie. For example, ang grade mo nakaraan, 8 over 10. So, beat yourself. Gawin mong 9 over 10. So, parang ang karera, within yourself lang. Huwag ka titingin sa iba.
1: Yes. Huwag mo titignan yung score ng katabi mo.
0: Parang every gising is a blessing. Ha? Lagi nating sinasabi dito. And might as well make the most out of it. Papa P, baka may pa-encouragement ka. Sa mga ka-vibes na
1: kikinig. Ayun na, sa mga ka-vibes na nakikinig dyan and sa mga students na alam mo na, ilang days na lang, pasukan na. Sulitin nyo na yung bakasyon, no? And sa mga ka-vibes na estudyante dyan, sulitin nyo yung pagiging estudyante nyo kasi balang araw mamimiss nyo yan. Kasi wag kayong alam mo yung thinking na, ano ba yan, nakakatamad pumasok, ganito, ganyan, may exam, may quiz. Sulitin nyo yung ganyan. Mas good, isa good problem kesa pag pumasok na ako sa corporate world na, alam mo yun, mas maraming problem na harapin, mas maraming pressure, mas mabigat. So, sa mga kabibs yan, sulitin nyo, no? Tsaka, alam mo yun, syempre may baon eh. Eh, pa kasi pag... tsaka kasi pag nag-work ka na, ikaw lang magpapabaon sa sarili mo. So, yun mga kabibs, sulitin nyo, galingan nyo sa school, and para sa parents nyo, para sa future, no?
0: Yes. Mga academic scholars, mga athlete scholars, mga regular students, and kahit paano ang edad nyo, do your best and mm-hmm. I speak blessing to your lives, especially sa mga parents na gumagabay, sa mga guardians na gumagabay sa mga kabataan ito. Ay, God bless you yes. sa papapasok na pasukan.
1: Eh, huwag anyway, sayangin yung palahon.
0: 8:25 a.m. oras sa buong Pilipinas. Today is June 4. Uy, Webesan ngayon ha, sa bagong palengke ng Batangas City. May mga options kayo dyan na mga uniforme, mga school supplies, mga mura.
1: Pambaon.
0: Display dyan. Mga pambaon, mga gulay, mga ano-ano pa. Ayan, punta kayo sa bagong palengke ng Batangas City. Mm-hmm. And binabati ko si Miss Chantel Antenor at si Miss Freya. Good vibes morning po sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa atin. For now, balik tugtugin muna tayo. Here is Latched by Disclosure. Once again, my name is DJ Frankie. Kasama si
1: Papa P.
0: Sa GV 99.9. Your good vibes.

positive, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:22 ng umaga. At syempre, welcome pa rin po at syempre kayo pa rin ay nakikinig at nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Kasama po ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey na nagmamaganda. Opo, nagmamagandang morning po sa inyong lahat. Ngayong araw, yes, ngayong araw po ay June 4, 2026. May pasok po tayo sa eskwelahan. Opo, tuloy ang buhay, tuloy ang kayod. Opo, dahil kailangan nating kumita ng pera, kaching-kaching. Dahil mga ka-vibes, may hinahabol tayo na Judith. Magbabayad ng kuryente, magbabayad ng tubig, ng internet connection, di ba? Yung mga subscription nyo pa kung saan-saan. Kaya kailangan ho natin na kumayod sa araw-araw, mga ka-vibes. Pero, di ba? Alam ko na tayo po ay nagpapagod, tayo po ay nagsasakripisyo para sa ating family. Pero wala naman pong masamang maging masaya. At syempre, isa sa pamamaraan ng pagiging masaya ay ang pakikinig ng radio. At syempre, pakikinig dito lamang po sa ating programa sa GV99.9. At kung ikaw po ay may pagbati ngayong araw, kung ikaw ay may pa-shoutout o gusto mong patamaan on air, opo, gusto mong magising sa katotohanan on air, o ikaw ay may violenteng reaksyon, hinanaing, at kung ano pang nilalaman ng puso at isipan mo, nako, pwedeng-pwede mo yan ipadala or i-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, sa mga nakikinig ngayon ng ating pong official Facebook page, baka po hindi pa kayo naka-follow o naka-like, no, ang ating Facebook page po ay GV99.9 FM. O baka hindi mo pa rin alam, opo, na napapakinggan po tayo online. May online live streaming po tayo, no? Ang link po ay matatagpuan din sa ating Facebook page. Kaya ikaw po ay kung paalis ng iyong tahanan o gusto mong makinig ng radyo pero wala kang radio na dala-dala, no? Gusto mong makinig habang ikaw ay nasa bus, habang naglalakad or nasa jeep or kahit nasa trabaho ka, gusto mo pa rin makinig ng radio, pwede po. Ma-access nyo naman po yung mismong website natin doon po sa ating Facebook page. Kaya ang ating team online, hello, hello, hello. Magandang, magandang, magandang morning po. Kung kayo rin po ay may mga pagbati, pwedeng-pwede kayo dyan mag-chat ha. Wala namang bayad yung chat po diyan. Opo, libreng-libre ho iyon. Kaya pwedeng-pwede kayo mag-iwan doon ng inyong mga mensahe. Pero syempre mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Webes, ay nako talaga naman. Alam ko ang lahat po sa inyo ay medyo nagdidiwang na malapit na ho tayo sa katotohanan, malapit na ho tayo sa pahinga naman muli. Opo, at syempre laban lang. Okay, alam ko mahirap ang pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Mahirap kumita ng pera, pero alam nyo, ang hindi mahirap ay ang maging masaya. Basta, yung mga bagay na mayroon ka, no, alam mo yun, kumbaga maging grateful ka sa mga bagay na mayroon ka. Ganun lang, simple lang maging masaya, no, hindi mahirap maging masaya. Ikaw lang yung nagagawa ng komplikado para maging masaya. Kaya alam mo, yung isang pamamaraan din, isang way din para maging masaya ay ang makinig ng programa at ng ating istasyon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, wait lang, magbalik-tugtugan muna tayo. Oo, mamaya ko i-reveal lahat ng ating mga pagtatalakayan, pag-uusapan ngayong araw. Pero syempre, magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna si Sophia Grace para sa awiting Girl in the Mirror. Happy Thursday, everybody! Ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV 99.9. Your goodbye.

0: GV99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito.
4: Makano ba?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Eraserheads, Alapaab. Lakas maka-throwback, no? Lakas maka-throwback Thursday talaga nitong ating pinapatugtog, itong ating music. Dahil nga, mga ka-vibes, no? Ngayong araw ng Webes, ay tuloy-tuloy muna tayo sa pag-play ng mga throwback songs, throwback music na favorite nyo po. At syempre, mga ka-vibes, no? Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. Uy, mga ka-vibes, ngayong araw po ng Webes, nako, ilang araw na lamang ho ay balik eskwela na naman ng ating mga estudyante, ang ating mga chikiting, ang ating mga anak. Oo, feeling may anak talaga si DJ Honey. Well, mga ka-vibes, no, sa ating mga parents po dyan, nako, make sure po na ready na rin kayo, no, gumising ng maaga, mag-prepare po ng mga baon ng chikiting nyo, ihatid sa school ng maaga ang inyong mga anakis. Kaya ngayon pa lang, i-condition nyo na po ang inyong mga sarili. Hoy, pati na rin ha yung ating mga chikiting po dyan, yung mga estudyante dyan, o yung mga nakikinig ngayon dyan na mga students. Yes, kayo naman po ay ano na, o pa mag-ready na, ihanda nyo ng inyong mga isipan, ang inyong mga sarili para sa darating ho na pasukan. O yung iba naman, ano pa lang naman eh, magbabakasyon, yung mga college students, magbabakasyon pa lang, diba? Pero yung mga, ano natin, under depth ed, mga ka-vibes ng ating mga elementary, high school, mga sa kinder, prep, oo, mga ka-vibe. So, ihanda na ang mga sarili, opo, na papasok na tayo sa Monday. Pero syempre, mga ka-vibes, dahil nga po balik eskwela na naman, opo, balik school na naman ang atin hong mga chikiting sa araw ng Lunes, June 8, 2026. Sige, ang pag-usapan naman natin ay para doon sa mga nanay, tatay, or kuya po ng ating mga chikiting, mga ate, no? Na ano ba yung kung may isang school memory kang gustong balikan, ano ito at bakit? O di kaya naman, baka meron po kayong mga kwento, opo, sa school nyo na gusto nyong ikwento on air, na basahin natin on air na pinaka-memorable po sa inyo. Ito man ay nung elementary, nung high school, o nung college, di ba? Ang sarap kaya maging estudyanteng muli. Ang sarap balikan yung mga alaala, opo, na tayo po ay nag-aaral, wala tayong ibang iniisip, kundi ang mga school assignment lang, pati ang ating mga babaun. At take note, yung ibang mga estudyante, ang iniisip din nila ay kung magkano ang hihingiin nila sa mga magulang nila na amount ng pera sa mga projects nila. Diba? Diyan na uso ang ano, ang corruption. Corruption. May kickback agad sa baon pa lang mula kay nanay o kay tatay. Pero diba, parang ang sarap balikan, no? Ang sarap balikan yung mga alaala na makakapagpasaya sa atin. Na parang napakasimple ng buhay, wala tayong ibang iniisip, ang payapa lang ng life, diba? Pero ngayon, grabe na ang bigatan ng responsibility natin, kailangan na magbayad ng bills, no? Kumbaga parang, syempre, wala tayong dapat sayangin oras, kaya talaga namang pahalagahan ho natin ang bawat minuto, ang bawat segundo, ang bawat araw po na kasama natin ang ating mga family, ang ating mga magulang. Kaya ngayong Webes, mga ka-vibes, usapang school muna tayo, diba? Syempre, lalong-lalo na at pinapasalamatan din natin ang ating mga magulang sa pagpe-prepare ng kanilang mga babaunin natin sa mga pang-araw-araw, yung babaunin natin na pera o pagkain, at syempre yung mismong tuition fee na po na kanilang pinaghihirapan, makapasok lang tayo at makatapos lang po tayo sa pag-aaral. Ka-vibes, kung kayo po ay may kwentong school, opo, kung may school memory kayo na gusto nyong balikan, o i-text lang yan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre, official Facebook page po natin ha, ay GB99.9 FM. FM. Sa mga gusto pong makinig online, ikaw ay may lakad, paalis ng inyong mga bahay o di kaya naman wala kayong radyo dyan sa mga pinupuntahan nyo, huwag kayong mag-alala. Ating online live streaming ay maa-access nyo po sa pamamagitan ng link sa ating mismong Facebook page. Ulitin ko ha, ang page natin ay GB99.9 FM. I-search nyo lamang po sa Facebook. At syempre, ang ating hotline number ay 0926-079-8708. Naalala ko ha, may mga ano din ha, may mga alaala din. Opo, may mga bagay na gusto ko rin balikan nung ako ay nag-aaral pa. Yung ano, yung alam kong may recitation kinabukasan patungkol sa news. Oh, sa history yan eh. Yung teacher namin noon, ang hilig-hilig sabihin, oh, manood kayo ng balita tapos may recitation tayo kung ano yung mga mababanggit yung balita ngayong araw. O simula noon, nagkameron ako ng interest talaga sa balita. Pero wow, thankful ako dun sa teacher ko na yun ha. Thank you so much, sir. Sir, ano, nakalimutan ko yung pangalan. Lagot ako. Pero sa ating mga ka-vibes, ano man ang inyong mga school memories noon, kayo'y mga bata pa or noong kayo nag-aaral pa, balikan natin, di ba? Balikan natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Though ngayong araw, marami tayong pagchichikahan pa patungkol sa mga nangyayari po sa paligid. Alam ko ay medyo naguguluhan po tayo, no? Pero gagawin ni DJ Honey ang lahat para maliwanagan tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Good morning everybody! Happy, happy, happy Thursday everyone! Ngayon po ay araw na Thursday, June 4, 2026. Muli kayo po ay nakikinig sa programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Pero for now, magbalik tugtugan muna tayo, no? Siyempre, alam ko kayo po habang may ginagawa kayo, habang naglilinis po kayo ng inyong mga harapan, inyong mga bahay, o nagluluto ng kung ano man ang inyong mga niluluto, o gusto nyo ay nakikinig kayo ng music. Opo, baka naman mamaya ay mairita na kayo sa boses si DJ Han. Well, marami tayong pagchichikahan at pag-uusapan maya-maya lamang. Opo. Pero for now, mga ka-vibes, no, magbalik tugtugan muna tayo. Alam ko marami kayong mga gustong mga kantang ipatugtog natin dito, kaya kung may song request din po kayo at may pinag-aalayan kayo ng inyong mga song request, pwedeng-pwede niyo pong i-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Okay, mga ka-vibes, intayin ko po ang inyong mga pagbati, ang inyong mga text messages at ang inyong mga chat. Anim na minuto na lamang po bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Nako mga ka-vibes, ingat-ingat sa buong maghapon. Huwag masyadong magpaka-stress, okay? Be happy, be humble, and be grateful sa mga bagay na mayroon ka. Para matuto po tayong maging makontento sa mga bagay na mayroon po tayo. At nang sa gayon po ay maging masaya tayo sa lahat ng bagay. Diba? Ang ganda ng buhay, ang ganda ng life. Kaya hanggang dito muna. Pagbalik tugtugan muna tayo muli. Ito po si DJ Honey sa programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your goodbye.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.

you go mga ka-vibes. Sino pong napakinggan? Bakit pa ba? By JR. Oras po natin, 10:36 ng umaga. Ito muna 4. Ito muna 4. Ito muna ang susunod na awitin by Shamrock Alipin. Muli, inyo pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ito?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna! Ah!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.
9: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, good news po dahil panibagong serbisyong medikal na naman ang paparating po sa atin. Alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating mga sarili, lalong-lalo na po ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas sa Lipa City. They are located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli abangan po natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Ang oras natin sa buong Pilipinas, 10:43 ng umaga, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugain at kwentuhain. Kasama po ang pinakasweet na DJ po sa Balat Pono Radio. Ito po si DJ Honey. Araw ngayon ng Webes. Opo, Webes na. At ito na nga, mga ka-vibes. Dahil nga po, medyo magulo po ang nangyayari ngayon sa Senado, mga ka-vibes, no? Medyo hindi na natin naiintindihan ang mga nangyayari. Kaya bigyan natin ng linaw ang ilan hong mga nangyayari nitong linggo, simula po nung Lunes, mga ka-vibes. Ito po ay ayon sa mga ulat, no? Ayon po syempre sa ating mga source. Opo, ito po ay hindi gawa-gawa ni DJ Honey. At babasahin ko lamang po para malinawan po ang lahat. Okay, mga ka-vibes, no? Ayun po sa ulat, naging 11-11 po. Diba? Dapat 12. Dapat 24. So, ang kalahati na 24 ay 12. So, ngayon ay 22. 11-11 po ang bilang ng mga senador matapos po hindi na muling makadalo sa mga sesyon sina Senators Ronald De La Rosa po at Jinggoy Estrada. Okay. Senator Ronald De La Rosa ay syempre alam naman natin na may kinakaharap po siya na ICC warrant. Kaya, nagtatago po siya, opo, sa batas. At si Senador Jinggoy Estrada naman po ay sumuko po sa mga otoridad. Pero nung June 1 ay araw ng Lunes, nakatakda sanang magkaroon po ng sesyon ang Senado. Ayon po sa mga pahayag ng ilang senador mula po sa minority bloc, dumalo po sa plenaryo habang ang ilang miyembro po naman ng majority bloc po ay sinamahan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay po ng kaniyang pagsuko sa mga otoridad. Dahil po dito, mga ka-vibes, no, hindi nabuo ang quorum at hindi natuloy ang sesyon. Sa madaling salita, mga ka-vibes, ang majority bloc ay sinamahan si Senador Jinggoy at ang nasa plenaryo lang, ang nasa session hall lamang po ay ang minority bloc. Sa parehong araw po, sinabi po ni Senator Raffy Tulfo na nawalan umano ng air conditioning. Air conditioning talaga! Aircon at internet connection sa ilang bahagi ng Senado. Kung saan naroroon ng minority bloc. Sabi po ni Senator Raffy, pinatayan daw sila ng aircon at hindi lamang doon sa plenaryo, sa session hall, pati rin po sa mga rest room. Okay. Wala na rin daw pong internet connection. Sana nag-data na lang. Pinatayan pala sila ng wifi. Pero noong June 2, mga ka-vibes, araw na

Martes. Muli na naman pong hindi natuloy ang sesyon dahil po sa kakulangan ng quorum. Muli mga ka-vibes, hindi umattend ng session or hindi nagsipuntahan ang lahat ng nasa majority block sa pamumuno po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Okay? So, ayon po sa mga ulat, sinabi po ng company Cayetano na ang kanilang hakbang ay kaugnay ng kanilang posisyon sa mga usaping kinakaharap po ng Senado. Iginiit naman ng ilang senador mula po sa kabilang panig na ang hindi pagdalo ng majority block ay nakakapagpigil sa pagpapatuloy ng sesyon. Kasi mga ka-vibes, hindi pwedeng matuloy ang sesyon dahil nga noong nung time po nung June 1 and 2 ay 11 opo lamang ang mga senators. Okay, dapat po ay at least 12. 'Di ba? Since ang at least 12 umano kasi nga po ang bilang na lamang na kinokonsidera opo ng karamihan at ng majority po ngayon ay 12 kasi nga po ang bilang na lamang daw nila ay 22. Dahil ang dalawang senador, yung isa ay nagtatago, yung isa po ay hawak ng mga otoridad. Okay, noong June 3, kahapon mga ka-vibes, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Okay, nang dumalo si Senator Francis Cheese Escudero sa sesyon. O, diba? Nagpalakpakan yung nasa loob po ng plenaryo mga ka-vibes. At dahil po dito, umabot sa 12 ang mga senador na naroroon opo, at idineklara ng presiding officer na may quorum na dahil 12 na po sila. Pero mga ka-vibes, ayon sa grupong nagsagawa ng sesyon, sapat ang 12 senators upang makabuo ng quorum dahil 22 lamang ang kanilang itinuturing na aktibong miyembro para sa layuning iyon. Sa kabilang banda, iginiit naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng kaniyang mga kaalyado na dapat ay 13 pa rin ang quorum at kwenestyon nila ang legalidad ng mga naging aksyon kahapon, June 3, 2026. Sa kasalukuyan mga ka-vibes, nananatiling magkaibang pananaw ng dalawang kampo hinggil sa legalidad ng mga pangyayari at patuloy itong pinag-uusapan sa larangan po ng politika at batas. Kayo ba bilang ordinaryong tao na syempre no, atin pong itong inaantabayanan, ating binabantayan ang mga nangyayari mga ka-vibes sa ating Senado dahil syempre diba ang trabaho nila magsagawa ng batas, magpasa ng batas. Kaya ano na bang nangyayari? Ang mga pinapasahod ba ng taong bayan ay nagtatrabaho? Oo, tama ba yun? Diba kasi diba ikaw na normal na mamamayan kung hindi ka pumasok sa iyong work, though kahit pasabihin mo na may sahod, yung iba po ay walang sahod. Ang mga jeepney drivers natin na nalulugmok dahil nga po sa crisis natin sa langis kapag hindi sila pumasada, pag hindi hindi pumasada o di kaya naman ay pumasok ng ilang araw, wala silang kakainin, wala silang kikitain, wala silang ipapakain sa kanilang family. Diba? Gayun din sa ating mga negosyante, kapag hindi sila nag-show up ngayong araw, diba? Yung isang buong araw nila walang kita. Pero yung mga senators natin, diba? Patuloy silang may sinasahod na sweldo kahit sila po ay hindi umattend ng session. Kaya mga ka-vibes, ipanalangin natin ang buong Pilipinas. No? Ipanalangin natin lahat ng mga kaguluhang ito dito sa ating bansa. Oo, wag sana po tayong mga mamamayan. Huwag sana tayo mag-away-away. Nagmakaawa na si DJ Honey. Pero yun nga po, no? Ano mang kaguluhan ito mga ka-vibes. Sa Senado, sa pamahalaan, sa ating gobyerno mga ka-vibes, no, panalangin pa rin natin ay manumbalik po ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Kasi di ba mga ka-vibes, no, grabe na kalugmok. Opo, grabe na kalugmok talaga. Wala na talagang masay, di ba? Yung mismong opisyalis natin. At take note mga ka-vibes, no, kahapon din ipinasa ng House of Representatives ang Anti-Political Dynasty Bill. So mga ka-vibes,
ang tanong ng bayan, maaaprubahan ba ito sa Senado? Diba? Ang anti-political dynasty bill, mga kababis, ipinagbabawal po na manungkulan yung mga magkakamag-anak, yung magkapatid, apo, pamangkin, diba? Eh, ano bang nangyayari sa Senado ngayon, diba? Magkapatid po ang nakaupo, ang Senator... Senator Stulfo, di ba? At ang Senator Cayetano. At ang Senator Villar. O, di ba? Imagine, anim yun. Anim po yung mga ka-vibes. Pero we'll see, mga ka-vibes. We'll see kung hanggang saan po itong bill na ito, anti-political dynasty bill. At tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanin po ng ating mga mamamayan at ang ating mga senador sa mga nangyayari po sa ating bansa. Well, patuloy po tayong manalangin na magkaayos na ang lahat, maayos na itong lahat at matulungan na po at magampanan na po ng mga senador natin at lahat ng mga nakaupo ngayon ng kanilang mga trabaho. Ay siya, mga vibes, 9 minutes na lamang po bago sumapit ang 11 a.m. Ano bang mga nararamdaman nyo ngayon? Ano bang inyong mga reaksyon? Ano bang inyong mga hinanain? Opo, ay padalang inyong mga reaksyon, reklamo, nararamdaman sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating official Facebook page, GB99.9 FM, sa ating online live streaming. Okay, ang ating online live streaming, ang link po ay matatagpuan sa ating official Facebook page. Pero for now, magbalik tugtugan po muna tayo, mga ka-vibes. Alam ko nakakakaba lahat ng mga nangyayari sa ating paligid. Kaya pakinggan muna natin ang isang awiting mula kay Tutsi Guevara. Guevara, opo. Kaba. Kaba. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB99.9. Your good vibes.

0: it up, pack it up.
1: GV99.9.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan,

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Makano ang
4: mahal naman. 20 na lang.
5: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
8: Rexidol Forte!
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

There you go mga ka-vibe. Something from Bebo Bryson, If Ever You're In My Arms Again. Oras po natin, 11:44 ng umaga. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama po ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Yun nga mga ka-vibes, no? If You're Ever, You're In My Arms Again by Bebo Bryson. So, ang kumanta ay si Bebo Bryson mga ka-vibes. So, ang ating topic ngayon sa ating Buzz Talk ay ito na nga. Kasi nga mga ka-vibes, yung kumanta po sa likod ng awiting ito ay pumanaw na po. Opo, ang 2-time Grammy Award winning R&B singer po na si Bebo Bryson. Pumanaw po siya sa edad na 75. Kinumpirma po ng kanyang family ang kanyang pagpanaw po noong June 2, 2026. Ayon sa kanilang pahayag po ay pumanaw si Bryson habang kasama po ang kanyang mga mahal sa buhay ilang araw matapos siya pong ma-stroke. Si Bryson ay kilala sa kanyang mga tanyag po na duet tulad po ng Beauty and the Beast kasama po si Celine Dion at A Whole New World kasama si Regine Bell para po sa pelikulang Aladdin. Nagkamit siya ng dalawang Grammy Awards para po sa mga awiting ito at marami rin po

0: ang nakakakilala kay Pibo Bryson bilang tinig po sa likod ng classic love song na napapakinggan natin mga ka-vibes. If Ever You're In My Arms Again, na hanggang ngayon po ay nananatiling paborito ng maraming tagapakinig at madalas marinig sa mga programang pangmusika at syempre dito na rin po sa radio. No, isa po ito sa kanyang pinakamalaking solo hits noong 1984 at naging top 10 hit ito sa Billboard Hot 100 at isa sa mga pinaka tumatak na love songs ng dekada 80. Nakapagbahagi rin si Bryson ng entablado at mga pagtatanghal kasama po ang the one and only Lea Salonga sa ilang pagkakataon po. Sa inilabas po na pahayag ng kanyang family, sinabi nilang bagamat labis ang kanilang pagdadalamhati, nakakaaliw para sa kanila ang malaman kung gaano karaming tao po ang naantig ng musika at kabutihan ni Bryson. Nagdag pa nila na nananatiling buhay ang kanyang pamana at musika sa mga susunod na henerasyon. Kumanta siya, oo. O nga ka-vibes, diba? Nakakalungkot lang yung mga, halimbawa, yung, syempre, diba, hindi naman po lahat aware dun sa mga kumanta, o di kaya hindi naman pinapansin ng iba yung mga mismong artist, yung mga singer, diba? Pero ito, tulad po nito na If Ever You're In My Arms Again, kung iisipin, diba, dekada 80 pa, o diba, dekada 80 pa ito inilabas. At hanggang ngayon pa rin mga ka-vibes ay tumatak po sa maraming puso. O, diba? Sana tayo din, no? Halimbawa ay pumanaw man tayo sa mundong ibabaw ay may maiwan din tayong legasiya, no? I mean, hindi tayo basta-basta ano, makakalimutan ng mga tao, lalong-lalo na ng ating family and friends. Kayo ba, napapaisip ba kayo doon mga ka-vibes na halimbawa tayo po ay pumanaw dito sa mundong ibabaw, mawala na lang ng bigla, or ngayon, kung mawala ka ngayon, sa tingin mo, ano yung maiisip or maiiwan mo na legasiya dito sa mundo? Or paano tayo maiisip ng ating mga family, ng ating mga friends, ng mga nakakakilala sa atin? Tayo ba'y naging mabuting tao? May naiambag ba tayo sa lipunan? Or naging sadot lang tayo ng lipunan? Diba? Kasi dapat isipin natin yan kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, hindi natin alam kung kailan tayo lilisan ng mundong ibabaw ng Earth, diba? Pero syempre, kailangan kasi, diba, habang tayo ay nabubuhay, mabuhay tayo sa kung papaano natin gustong maalala tayo ng mga tao kapag wala na tayo, di ba? Ayaw naman natin na habang nandun sila sa lamay natin, naku, yung si ano, napaka ano naman na yan. Napaka, ano naman, napaka, walang respeto. Di ba? Ang papangit ang mga ginawa niyo. Di ba? Ayaw naman natin na ganyan yung maiiwan natin dito sa mundong ibabaw. Ayaw natin na sa lamay natin or hanggang sa mailibing tayo or sa maalala tayo ng mga taong nakakakilala sa atin ay pangit po yung description pa rin or kung paano tayo i-describe ng mga tao. Di ba? Ayaw naman natin nun. So, katulad po ni Pibo Bryson po, no, na ngayon nga, di ba, na siya ay pumanaw, ang naalala pa rin ng mga tao sa kanya ay yung magaganda pong mga awit na kanyang naiambag sa larangan po ng musika. Tulad na nga lamang po nitong If Ever You're In My Arms Again. So, ang lesson natin dito, no? So, parang kung i-relate sa ating panghabang buhay, panghabang buhay talaga, pang-araw-araw po na life, mga ka-vibes, no? Mabuhay tayo sa kung papaano tayo maaalala ng mga taong nakakakilala sa atin kapag wala na po tayo, di ba? So, hanggat ikaw ay buhay, hanggat ikaw ay malakas, maging mabuti kang tao. Diba? Maging mabuti kang tao, hindi lamang sa iyong family, pati hindi lamang sa iyong friends, pati na rin po sa mga strangers, yung hindi mo talaga mga kakakilala, yung mga nami-meet mo everyday, yung mga bagong nami-meet mo everyday, yung mga nami-meet mo sa restaurants, yung ating mga crew, yung ating mga staff. Diba? Huwag ka masyadong mapagmataas sa sarili mo. Oh, 'di ba? Kaya sana mga ka-vibes, no. Magbago na ang lahat. Oo. Bago ka na DJ Honey. I mean, lahat ng mga nakikinig ngayon kay DJ Honey, sana po ay malinawan din kayo na dapat may maiwan tayong maganda dito sa mundo. 'Di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan, pero gawin na natin yung best natin para may maiambag tayo dito sa mundong ibabaw, sa earth, sa mga taong nakapalibot sa atin. Hindi lamang sa magaganda pong mga asal, pati na rin po sa mga mabubuting gawain. O, diba? Ang sarap kaya mabuhay ng mabuti. Oo, ang sarap mabuhay ng wala kang tinatapakang tao. Diba? Ang sarap mabuhay ng alam mong hindi ka nagnanako sa kabanang bayan. Oo, diba? Alam mo, ay nako, sana lahat na lang ng tao sa mundo mabait, no? I mean, hindi sila mapanlamang sa kapwa. Hindi sila, paano ba to explain? Hindi sila yung naghahanap ng ibang partner. Dapat sana lahat na lang ng tao faithful, 'di ba? Pero well, kung di naman sa mga kasalanang yan, oo, ay hindi tayo matututo sa mga bagay-bagay. So, tingnan na lang natin yung mga kasalanan na yan or yung mga hindi magagandang gawain na lesson para sa ating buhay, para maging better person tayo. Well, hindi na maganda kung paulit-ulit mo yung ginagawa. Kaya kung patuloy kang nagiging masamang tao sa ibang tao, patuloy kang nangangaliwa, naghahanap ng third party, nalalamang sa kapwa mo, patuloy kang nagnanakaw sa kabanang bayan, sa ikatlong pangangat, sa ikatlong pagkakataon, nakulong ka na naman. O, diba? So, wala lang. Sana lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Magbagong buhay na lang tayo. I mean, sana lahat na lang tayo maging mabait dito sa mundo. Well, mga ka-vibe, 7 minutes na lang bago sumapit ang alas 12 po ng hapon. Sana haba pong kayo'y nakikinig po ng mga awitin dito sa ating radio station, dito sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan, sana magkameron tayo ng realization sa life. Habang tayo po ay nakikinig ay sana mabago ng kahit papaano yung ating mga ugali, di ba? Ay siya mga ka-vibes, muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Ano man ang inyong mga reaksyon, hinanaing reklamo, nararamdaman sa mga oras na ito, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course mga ka-vibes, official Facebook page po natin, GV99.9 FM. At binabaliin natin ng isang magandang patanghali lahat ng mga nakikinig sa ating online live streaming. Kaya kung ikaw ay paalis ng iyong mga tahanan, paalis ng kung saan man ka, ikaw pupunta ngayong araw, ngayong oras na ito, pwede ka bang makinig ng radyo? Opo, pwede ka pa rin makinig dito sa ating programa. Siyempre sa pamamagitan ng ating online live streaming, magtungo lamang sa Facebook page ng GV99.9 FM at doon nyo po makikita ang mismong link sa ating online live streaming. 11:54 ng umaga po ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Magbalik tugtugan po muna tayo muli. Ito po si DJ Honey, muli magbabalik later dito lamang sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9.

Mga ka-vibes, 12:38 na po ng hapon ng oras po natin ngayon sa buong Pilipinas at welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. At syempre inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. First day, hi! Mga ka-vibes. Ano ba, yung mga estudyante ba natin dyan? Opo, na-excite ba kayo sa first day nyo po sa pagbalik eskwela nyo? Kasi naalala ko nun ha, nung si DJ Honey ay nag-aaral pa talaga. Parang ano, excited ako kasi may bagong gamit ako. May bagong bag, may bagong shoes, may bagong pencil case, may bagong set of papers. Ay talaga, di ba? May bagong ballpen and pencil, di ba? Yun yung kinaka-excite ko. Tapos bago yung mga notebooks and books, di ba? Tapos naalala ko din, parang before magpasukan mga ka-vibes, before mag-start yung classes, yung nagko-cover ng mga books and notebooks ko, yung auntie ko. Shout out to you, my auntie! Kasi yung mom ko, hindi siya marunong magbalot ng mga notebooks and books. So, yung auntie ko yung nagbabalot. Kayo ba? Oo. Kayo ba na-experience nyo po yung magbalot ng mga, ano, ng notebooks and books? Diba? Ngayon kasi ang dali na, parang may babibili ka na online na parang ano na lang, ididikit mo na lang, hindi mo na kailangan maggupit-gupit or mag-tape-tape, diba ngayon? Automatic na. Nakakamiss tuloy bumalik sa school. Tapos, kasi ano ako noon, may service ako noon from elementary si senior to senior high school. May service ako noon. So bahay school lang talaga ako. So hindi ko na experience yung nagliliwaliw, yung nagagala kasama yung friends. Pero syempre ha, sa mga kabataan po na nakikinig ngayon diyan, alam ko nalalapit na naman ang pagbabalik eskwela, mag-opening na naman ng klase mga ka-vibes, no? Gusto natin yung gumagala tayo tuwing hapon, pero kapag hindi pinayagan ng magulang, wag nang magpumilit ha. Wag nang pumuslit mga ka-vibes, wag nang pumuslit ang mga kabataan na nakikinig ngayon kasi minsan, 'di ba, yung mga pinagagagawa natin na hindi alam ng parents natin, ako baka tayo ay madali. Baka tayo ay mapariwara. 'Di ba? Hangga tayo po ay nasa poder ng ating magulang, ng ating family, habang tayo po ay nag-aaral, pinapaaral, binibigyang sustento mga ka-vibes, no? Tayo po ay sumunod na lamang sa ating mga magulang. Kasi syempre, di ba, yung pinang-aaral naman natin, yung ating pambaon sa school, pambayad ng mga projects, hindi naman ho yun galing or binibigay lang ng iba, di ba? Yan po ay talaga na mga pinag-aanuhan, pinag-tatrabahuhan at pinaghihirapan po ng ating mga magulang. Diba, ilang araw na lamang din po ay magbubukas na ang klase, kaya shoutout din sa ating mga ano, sa ating mga teachers, sa ating mga professors na talaga namang hanggang ngayon ay puspusan pa rin ho ang paglilinis ng kanilang mga eskwelahan, ng kanilang mga room, diba? Brigada eskwela pa rin ay nananatili ho, kaya maglinis-linis mga ka-vibes, no? Magtulong-tulong tayo sa paglilinis ng ating mga room para naman pag-open ng pagdating ng ating mga estudyante sa araw ng Lunes.

0: Boxing. No, parang boxing ring na to, ah. So, sa ating mga malalaro dyan, ikalman yung inyong mga sarili, di ba? Kumbaga, mahalaga pa rin na may respeto tayo at sportsmanship, kumbaga, ang kairalo. Mga ka-vibes, 12:42 na po ng hapon ng oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Siyempre dito po sa ating programang Honey Beat. Sigtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Para sa Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms

0: GV 99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
1: ang hapon, mga ka-vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Naku, ibig sabihin na, kailangan na ho natin na magpansamantalang magkakahiwa-hiwalahi, mga ka-vibes. Sana marami ho kayong natutunan. Opo, sa ating mga pinag-usapan ho kanina. Opo, sana naman kayo ay may takeaway lessons na maaaring makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay para maging better person po tayo. Oh, diba? Mga ka-vibes, inyo pa rin napapakinggan si DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. For my bye-bye sang mga ka-vibes, ito muna po ang Man in the Mirror by Michael Jackson. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV 99.9. Your good vibes. Bye-bye mga ka-vibes!

0: GV99.9.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV 99.9. Your good vibes.
6: What's up, mga ka-vibes? Paalala ng munti niyong DJ. Ang the man behind the mic, DJ Rico, na kayo ay listening dito sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes, of course. Welcome back sa atin, mga ka-vibes, again. It's currently Thursday, 1:21 p.m. ha? Sa ating programang The Best Request, kung saan, mga ka-vibes, ang kanta ninyo ay alam nyo na, ibibida ko. Kaya naman, mag-unahan na kayo dito sa ating text hotline para makapagpadala kayo ng mga song request. 0926-079-8708 or sa aming Facebook Messenger na GP99.9 FM lang din ang pangalan. Search nyo lang yung mga ka-vibes sa Facebook and I promise matatagpuan ninyo ang hinahanap nyo. Sana all, ano, natatagpuan ang hinahanap nila. And again, the online streaming platform ng GV99.9 ay accessible doon din sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Punta lang kayo doon sa Facebook page. Go to the pin post, scan the QR code or click the link and voila, kayo ay pwede na makinig sa radyo 24/7 kahit saan, kahit ilan, kahit saang lupalop ng bansa natin. But again, mga ka-vibes, happy Thursday, happy rainy Thursday. I don't know if happy pala kayo kapag maulan. Pero ako naman, you know, I have the privilege naman na somehow I have the privilege of staying dry. And sana kayo rin, mga ka-vibes, meron din kayong pribilehiyo na manatiling tuyo this rainy season. So, grabe naman talaga. Ihandaan nyo na, mga ka-vibes. Paalala ni DJ Rico, ihandaan nyo na, mga ka-vibes, ang inyong mga kapote, ang inyong mga payong, mga jacket para may iwasang mabasa sa ulan. Iwasan natin, mga ka-vibes, kasi maampiyasan lang tayo mabasa ay nako, baka mapunta pa yan sa sakit sa lagnat or sa sakit sa ulo. Kaya naman, pasadahan na if kailangan ng Biogesics. Biogesic. Headaches can strike anytime, mga ka-vibes. Anywhere, kaya always bring Biogesic anytime. Anywhere, choose ingat. Biogesic. O, di ba? Napaalalahanan ko pa kayo na mag-ingat, lalo na pag ano, kalusugan natin, mga ka-vibes, ang atrabyado. Okay? Always take care of yourself, mga ka-vibes. And always keep smiling. Alam ko, mga ka-vibes, that sometimes life can be difficult. Life can be stressing us too much, ha? And be pointing us towards the direction na maging malungkot tayo. Pero again, always remain committed to being positive, to stay positive, na kahit ang daming negative vibes, piliin natin palagi, mga ka-vibes, maging masaya. Kaya naman, pasayahin ko ang inyong afternoon through good music. Dito lang yan sa GV99.9. For our next song, we have Taste. Tikman nyo tong kantang to, Taste. Ni Sabrina Carpenter, na dito lang mapapakinggan sa GV99.9. Your good vibes.

0: years na tayo, mga ka-vibes!
1: 30 na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.9.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9!
4: 30 na!

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ay paring dayo, paring dayo. Ano ka naman? Payag ka. Ika'y may kapangrihan mag-teleport.
6: Abay, o naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
5: Pero, 50 years bago ka makarating.
7: Haa, ayaw ka na.
8: Hala? Joke pala yun.
0: GV 99.9, your good vibes.
9: And just like that, mga ka-vibes, ang bilis naman agad pumasok ng the man behind the mic, DJ Rico, from your favorite radio station, your favorite good vibes radio station, the most influential one of all, GV 99.9, your good vibes. Hello, hello, alam kong kanina nagkadaldala na ulit tayo. But again, why not? Paalala ko lang sa inyo na kayo ay nakatutok dito sa ating programa na The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy ko ibibida. Kaya naman huwag na magkahiyaan pa. Ito na ang aming hotline para kayo ay makapagpadala ng inyong mga song request. 0926-079-8708. Or kaya naman sa Facebook page namin na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga mensahe. Parang itong si Sir Seferino Lagan. It's been a while, Sir Seferino Lagan. Kamusta? Kamusta, kamusta? It's been a while since I've heard from you talaga. Ano na bang ganap sa buhay at ikaw ay? I mean, it's good to, you know, to have you back, Sir Seferino Lagan. And alam ko na si DJ Rico is very, very busy pagdating sa mga TikTok live sa ating mga viewers from TikTok live. By the way, mga friends, I'm still not live sa TikTok. Mga bandang 2:15 PM pa ako. Nagsisimula mag-live. And if you guys, you know, want to see the face of the man behind the mic, the guy you're listening to right now at this moment, I feel free to join our TikTok live. Mamayang 2:15 PM, GV99.9 FM lang din ang pangalan. But again, Sir Seferino Lagan, it's nice to hear from you again. Basahin ko na ang message mo without further delay. Gandang hapon, DJ Rico. Kamusta na pa? Na po, pa-play ng Tadhana by Abdarma Down. You got it, Sir Seferino Lagan. Naka-load na agad yung iyong song request. So, di ba mga ka-wise, ganun lang kadali magpakyat at magpadala ng mensahe ng song request. Or kaya naman, GV shoutout kay DJ Rico. Pwede mo nga gawin again sa aming Facebook Messenger or kaya naman sa aming hotline na 0926-079-8708. Ingat nga pala kayo mga ka-web sa biyahe kasi lalo na pag malakas yung ulan, medyo slippery yung daan at saka mahirap makakita sa daan. Kaya naman, extra ingat po tayo palagi. But again, Sir Seferino Lagan, since you brought up the word tadhana, well, specifically kanta, song, song na tadhana by Up Dharma Down. Let's talk about tadhana, mga ka-vibes. Si DJ Rico kasi, I don't know if this is a hot take, mga ka-vibes, pero si DJ Rico ay hindi naniniwala sa tadhana. Yes, kasi parang inaasa mo na lang sa mundo, sa universe, yung mga linya na mag-align ng kanya. Na nakasulat na, nakataga na sa bato yung mga talagang itinakdang mangyari. Si DJ Rico din naniniwala sa ganun. Naniniwala ako na tayo, mga ka-vibes, ang gumagawa ng tadhana natin. Yes, mga ka-vibes, yun ang paniniwala ni DJ Rico, na hawak natin ang sarili-sarili nating mga buhay. Kaya, take control of your life, mga ka-vibes. Yun lang ang masasabi ko. If you want something, work towards it. If may gusto kang tao, work towards it as well. Kumapit ka, gawin mo na lahat ng paraan para mapa sa kanya. O, di ba? Pero wag tayong possessive, wag tayo yung ano, parang stalker creepy vibes tayo, mga ka-vibes. Siyempre yung sa tama pa rin. But what I mean is, take control of your life, mga ka-vibes. You are in control more than you think. Di ba? What a message to leave sa inyo, mga kwebs. Again, this is the best request. This is DJ Rico, the man behind the mic, playing the song request of Sir Seferino Lagan Tadhana. Way up Dharma Down, dito sa GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Rico yan.
4: Baka DJ Rico yan.
5: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
1: DJ Rico. Rico.
2: This is DJ Rico kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
0: You guys are still in sync with the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
6: GV 99.9, your good vibes.
2: You heard it here first, mga ka-vibes. Baka DJ Rico yan. Rico yan. But again, the man behind the mic wants to remind all of you na kayo ay nakikinig sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Hello, hello, hello sa atin. Time check, mga ka-vibes. It's 2:02 p.m. Baka naman kayo may mga kailangan lakarin, mga kailangan puntahan. Eh ito, niligtas ko na kayo, mga ka-vibes. Or kaya naman may mga tulog, mga nagsyesyesta. Masarap pa naman matulog, mga ka-vibes, nga pala pag ganitong ang ating klima, ang ating panahon. Ang sarap mag-nap. Ang sarap mag-syesta talaga. And mag-lomi. But again, mga ka-vibes, welcome back sa atin. Sa ating programa na The Best Request, kung saan, mga ka-vibes, ang kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, mag-message na kayo, mga ka-vibes. Magpadala na kayo ng mensahe sa ating hotline na 0926-079-8708. If you guys haven't saved that number yet on your phone, what you doing? Ginagawa niyo sa mga buhay ninyo? Kakasabi ko lang sa tadhana kanina na kayo ang gumagawa ng inyong swerte. Na kayo ang gumagawa ng sarili niyong tadhana. But anyways, I'm gonna touch upon that topic later. Kasi gusto ko din paalam sa inyo, mga ka-vibes, na pwede din kayo mag-shoot sa akin ng message dito sa messenger ng GV99.9. Doon kayo, di ba? Mas madali pa doon. Or kaya naman sa aming online streaming platform na matatagpuan nyo lang din sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Just click the link and scan the QR code and voila! Kayo ay makikinig na sa GV99.9 kahit saan, kahit kailan, by South Border. But again, mga ka-vibes, gusto ko lang magbasa ng mga messages sa atin while I was off air. Shoutout kay Ruel 8330. Shoutout sa iyo, Ruel 8330. Nag-message sa akin kanina 1:35 p.m. Yes, oo naman, yes, DJ Rico. Kailangan hawak mo ang best diga. Hehehe, good PM. Duty-duty muna tayo na lods. Yes, brother, Ruel 8330. Duty-duty tayo pag may time. Lalo na work. Work na work talaga ang Monday to Friday natin. Kaya focus lang tayo, mga vibes, sa trabaho. You know, pagbutihin natin sa trabaho nang hindi tayo masisante. And meron din pa siya, mga ka-vibes, isa pang mensahe. DJ Rico, nice music natin ah. Pampabuhay eh, katawang lupa eh. I thank you. Thank you then, Ruel, for the compliment. I appreciate that you think that the music that I'm playing is really, really good. I hope, mga ka-vibes, na nakikinig ngayon sa yung oras ay nagagandaan din sa aking mga pinapatugtog. If hindi nyo naman gusto, mga ka-vibes, ang pinapatugtog ko, eh, paltan nyo! Yun ang programa natin, mga ka-vibes. Paltan nyo yung tugtog kung hindi nyo trip. By sending me a message. DJ Rico, paplay naman ito. Mas gusto ko itong kantong na mas bagay sa panahon natin, mas bagay sa maulan na klima. Kaya ito ulit, mga ka-vibes, papaalala ko na naman ang aming hotline na 0926-079-8708. Alright? Shoutout din nga pala kay 1036. Isa pang avid listener ni DJ Rico. Kasi, mga ka-vibes, ito ah, backstory lang. Favorite kasi nitong si 1036, ang kantang Pulso. And the last song that I played before the commercial started kicking in was Pulso by Zach Tabuldo. I also learned to love and grow appreciation towards the song na ni-request niya. Naging favorite ko na din, kaya pinapatugtog ko siya from time to time. So, nagpadala si 1036 ng message sa akin na, palibhasa, alam na alam mo kung paano kunin. From George, from the house of us. Pulso, thank you sa pag-play. Maraming salamat, 1036, na ikaw ay nakikinig pa rin dito sa GV99.9. And, you know, let me know if you have, you know, you know, if you know, no. If you know, if you have more song requests to play for us. Pero yun nga mga ka-vibes, ibalik muna natin sa tugtugan at napapadaldala ng bagya. Ng bagya lang naman si DJ Rico. Total, ito naman ay tugtugan na may konting kwentuhan. For our next song, sana magustuhan niyo pa rin mga ka-vibes sa papatugtugin ko. That Should Be Me. That Should Be Me by Justin Bieber. Yes, since alam kong maulan ng klima natin, parang masarap mag-relax. Or sa mga nagmamaneho dyan, mga nasa backseat of the car, looking out the window, tapos nakikitang naulan. Ito, para to sa inyo, para makasend kayo, para kayo makapag-relax ng ayos. That Should Be Me by Justin Bieber, only here on GP99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami.
8: Baka DJ Rico yan.
9: Baka DJ Rico yan.
10: Baka DJ Rico yan.
11: Baka DJ Rico yan.
12: DJ Rico. Rico. Rico.
13: This is DJ Rico kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
14: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
15: I know, mga ka-vibes. It's too soon for me to come back and interrupt your daily dose of good vibes music on GV99.9, your good vibes. Hello, mga ka-vibes. This is the man behind the mic, none other than me, myself, and I, DJ Rico. Mga DJ Rico yan. I know, it's too soon, dito. But why not? Welcome back, mga ka-vibes, sa ating programang The Best Request, kung saan, mga ka-vibes, ang kanta nyo ay patuloy kong ibibida. Again, ating hotline para sa mga song request ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa aking Facebook page na GV99.9 FM kayo mag-shoot ng message. May gusto kong ipaalam sa inyo, mga ka-vibes, napakahalaga nito kasi makakatipid kayo ng napakalaki. Mga ka-vibes, ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. Again, ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas ngayon sa June 8. At ang magandang balita ay umuulan ng mga promo, kaya sugod na sa JP Laurel Highway, Banay Banay, Lipa City. Meron silang 50% off sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools and accessories. Meron din silang buy one, take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman, mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Oh, di ba, mga ka-vibes, napaka-solid. I'm just gonna save you guys a lot of money when you guys go there on June 8 sa JP Laurel Highway, Banay Banay, Lipa City. Again, remember the name, mga ka-vibes. Remember the name, Inco Tools Depot Lipa. Kung hindi ka kayang tandaan ng crush mo, ay tandaan mo ang Inco Tools Depot Lipa. Kaya naman for our next song. Since, again, we're trying to keep the rainy season train of music into a flow para solid na solid ang ating senti ang ating vibe sa mga taong unfortunately hindi ma-reciprocate ang ating feelings. Para to sa inyo, mga ka-vibes, para sa mga nagluluksa, sa mga taong hindi sila mahal. For our next song, we have Ariana Grande, We Can't Be Friends. It speaks for itself, mga ka-vibes. You guys already know what's it's gonna be about. We Can't Be Friends, We Can't Be Friends by Ariana Grande on GV99.9.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. 1, 2, 3.

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Hey, magkano
4: ang mahal naman.
3: 120 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Ay, pisan-pisan.
13: Ah, pisan, bakit?
12: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
13: Urma, pisan. Forma habol ko yung klase. Yeah.
12: Pero, di ko nahihinto.
14: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

ano, atupagin. But again, if not, then we just have to work with what we've got. Do our best, mga kapers. Again, speaking of the best, kayo, kayo nakikinig sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, paano ay ibibida ang kanta nyo kung hindi kayo magpapadala ng kanta sa akin sa ating hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman, mga kapers, sa ating GB99.9 Facebook page, Messenger in particular. Doon kayo magpadala ng mensahe sa Messenger namin. Kasi inaabangan ni DJ Rico yun ng malupet. Parang si Sir Severino Lagan, nag-message kanina sa atin. Na, diba, napagbigyan naman si Sir Severino sa kanyang song request. Shoutout sa iyo, Doc Severino Lagan. It's nice to hear from you again. But again, the reason for the call today, mga ka-vibes, the reason for the talk today, mga ka-vibes, is si 2532 ay nagpadala na sa atin ng mensahe, ng song request. Sabi, hello DJ Rico, maulang tanghali po, pa-request po ng Bahala Na by Kinanaya. Thank you po. Ano ba, mga ka-vibes? I think Kinanaya, Tagalipa. Yeah, Tagalipa si Kinanaya. But again, ipagbibigyan natin itong si Sir 2532. Shoutout sa iyo, 2532. Song request mong Bahala Na by Kinanaya. I will play that just for you. And si 1036, shoutout sa iyo again. 1036, sabi, hi, good afternoon. Request mo ng Sandali by Merld. Merld. M-R-L-D, mga kabais. I don't know how to pronounce the name of the artist. Kaya if you guys can correct me, sa TikTok Live, yes, I'm gonna go live on TikTok, mga kabais, in the next 2 minutes after the talk time. So yeah, if that's something that tickles your fancy, that's something that you guys would like to see, the face of the man behind the mic, then put na kayo sa GB99.9 FM TikTok page and I will be live waiting for you. Again, maraming salamat sa'yo. Shoutout sa'yo, 1036. I haven't forgotten about you. But again, nauna si 2532 sa kanyang song request na Bahala Na by Kinanaya. Kaya bahala na, mga ka-vibes. Ang aming hotline ulit, bahala na, 0926-079-8708. Bahala na kung magme-message kayo. Bahala Na by Kinanaya ang sunod. Bahala Na from GB99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano
4: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
11: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
12: Alam mo ba MLMC, mommy?
13: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
11: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
14: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
15: More loving, more caring.
14: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
16: Barangay Marawi.
14: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
17: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
18: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
7: GV 99.9.
8: Your good vibes.
9: Was I out too long, mga ka-vibes? Did DJ Rico make you wait? But wait no more, mga ka-vibes. Wait no more, because the man behind the mic is back reminding you that you are guys listening to the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Or good vibes. Welcome back again sa atin. Time check is 3:34 p.m. Paalala na uminom kayo mga ka-vibes ng maraming tubig. Alam kong maulan ng panahon ngayon and it doesn't feel like we're thirsty. But again, kahit di tayo ganong uhaw mga ka-vibes, ugaliin nating uminom ng maraming tubig. Paalala yan, DJ Rico sa inyo to always, always stay hydrated. But then again, welcome back sa atin dito sa ating programa na The Best Request. Kung sana mga kanina mga ka-vibes ay ibibid ako, kaya naman ipadala nyo niyan sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM Messenger kayo magpadala. Or better yet, announcement mga ka-vibes, DJ Rico is currently live on TikTok. Shoutout nga pala sa ating TikTok live viewers. Shoutout kay Ronyan, shoutout kay Jing Bascones, shoutout kay Smooch, shoutout din kay Jenny. Sa mga nakalimutan mo pangalan dyan, remind me mga ka-vibes sa TikTok live. But again, shoutout sa ating TikTok live viewers na nakikinig ngayon. Hindi lang sa radyo, kundi sa cellphone. But yun nga mga ka-vibes, napag-usapan namin kanina ng mga TikTok live supporters ni DJ Rico. May nagtanong sa akin kasi mga ka-vibes, paano ko daw masasabi kung handa na ako magpatawad? Paano ko masasabi na handa na magpatawad ang tao sa isang kamalian na nagawa ng kaibigan nila or kung sino mang tao sa buhay nila? So ganito mga ka-vibes, ang sinagot ko sa kanya, naghintay kayo, no? Pero yun, yung sinagot ko talaga sa kanya mga ka-vibes, ay depende yan sa tao. Kasi mga ka-vibes, iba-iba tayong tao eh. We have a different personality, we have different upbringing, different values, and different things, different morals, different religion. Lahat yun ay nakaka-apekto sa kung paano tayo mag-deliberate at mag-desisyon kung ang tao ba ay worthy ng forgiveness natin. So, hindi ko kayo kayong bigyan ng isang one-size-fits-all na solusyon para malaman mo na handa ka na magpatawad. Nasa sa'yo yan eh, para kung malalaman mong handa ka na magpatawad. Pero in this case, mga ka-vibes, kung makakatulong sa inyo, ito yung kay DJ Rico. Ito yung kay DJ Rico na advice. Or at least, hindi pala advice, ito yung ginagawa ni DJ Rico para malaman niya kung handa na bang magpatawad siya. Kung handa na akong magpatawad, mga ka-vibes. Una sa lahat, kapag nakikita ko yung sincerity ng tao. Halimbawa, kapag nagawa ako ng malaking mali, ninakawan ako ng pera, nakikita ko na sincere siya, ginawa niya yon dahil walang-wala na pala talaga siya, and ibinalik niya naman yung pera, ito yung mahalaga. May correction after forgiveness. May corrective action. Iko-correct yung behavior niya, iko-correct yung ginawa niyang mali, and kita mong nagsisisi talaga yung tao. Ayun, worthy of forgiveness na siya in DJ Rico's book. And depende din yun mga ka-vibes. Sometimes, it takes time for DJ Rico to ano, na humupa yung galit ko, humupa yung inis ko sa mga ganong tipong tao. Alam mo yun, hindi ko kaya magpatawad agad kapag nasa high yung emotions ko. Kapag galit na galit ako, o malungkot na malungkot ako. So it takes time as well. And it takes sincerity from the wrongdoer para mapatawad mo siya. That's DJ Rico, ha. Yun ay si DJ Rico. Ganun ako mag-deliberate kung worthy ba ng forgiveness ko ang isang tao na kagawa ng malaking sala sa akin. Shoutout nga pala, mga ka-vibes, kay Albert. Shoutout din kay J.N. Estrada. Shoutout kay Nurse Faith. Nandito pa pala si Nurse Faith. Shoutout sa kanya. Mag-upload daw siya, mga ka-vibes, soon. And shoutout din kay Herson King. Si Herson King nga pala, mga ka-vibes, from TikTok Live ay nag-song request ng Drop Dead by Olivia Rodrigo. And we will be playing his song request. Mga ka-vibes, kung gusto niyong gumaya, huwag niyong kahiyaan pa, gumaya na din kayo. Magpadala kayo ng mensahe sa akin sa ating hotline number na 0926-079-8708. Without further delay, this is Drop Dead by Olivia Rodrigo, requested by Harrison King sa GB 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes.
2: Time check, mga ka-vibes. It's currently 4:05 p.m. dito sa the most influential good vibes radio station. There is GV 99.9, your good vibes. Ayan. I mean, sa perspective ni DJ Rico, the man behind the mic, I can see na medyo lumalabas na ulit ang araw. Tumigil na yung... Yan, napapaburp pa si DJ Rico. Excuse mo ah, mga ka-vibes. Pero yon, lumalabas na yung araw, mga ka-vibes. It's not too rainy. Makakayak na kahit wala ng mga payong-payong. Pero magdala pa rin kayo just in case na bumalik yung panahon at may mala-crossover na mauuto kayo na. Ayan, di na pala naulan. Sabay, pagdating nyo sa mall o kung saan man, saka pauulan kung kayo na kayo uuwi. Kaya, mainam nang handa kayo, mga ka-vibes. But again, mainam ding handa kayo dito sa ating programa. Handa

kapila na ako sa mga song requests galing sa mga TikTok live viewers ko. Again, ang aming hotline number ay 0926-079-8708. Or kaya naman sa Facebook page namin na Messenger, na GB99.9 FM kayo magpadala ng mensahe. Ayos ba yun? By the way, shoutout nga pa kay Sir Jomar Gutierrez at sa kanyang tropa ni Sir Cesar Faala. Sana naman Sir Cesar Faala nakikinig ka pa rin. Hindi pa rin kita kinakalimutan o nakakalimutan. Kayong dalawang magkaibigan na napaka-solid na nakikinig dito sa ating radyo. But yun nga mga ka-vibes, napag-uusapan namin dito sa ano, sa TikTok live. Usapang pagkain kami ng mga nasa TikTok live. Grabe, nagutom si DJ Rico. Mga pinag-uusapan namin mga type of cuisines. Indian cuisine, Arabic cuisine, Mediterranean, Japanese cuisine. Hindi pa namin napag-uusapan yan, pero naisip ko lang. American, the American cuisine, the Filipino cuisine. Ang sarap talaga kumain mga ka-vibes. Yun lang man sabi ko. And ang masasuggest ko sa inyo siguro mga ka-vibes, coming from TikTok live, yung pinag-uusapan namin is expand your palate. Explore, wag lang tayo sa ano, sa sariling atin, yung Filipino cuisine lang ang kainin natin. I mean, it's nice, ina-appreciate natin ang sarili nating atin, pero don't be afraid to trek different flavors. Kasi it's one of, you know, the ways we travel through world to world, culture to culture, is through food. Gamit pagkain ay makakita na tayo ng glimpse ng kultura ng ibang mga tao. Kaya don't be afraid to be a little more adventurous pagdating sa pagkain o pagtikim ng pagkain. Anyways, ibalik muna natin sa tugtugan mga ka-vibes. Again, you guys are listening to the best the best request kung saan ang kanta niya ibibida ko. Ito ulit ang aming hotline number for the second time, 0926-079-8708. For our next song, this was requested by TikTok Live, Wonderful Tonight by Eric Clapton, only here on GB99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Robbie, for the first time, I've been left dumbfounded kasi, ayun, may TikTok account na ako, tapos magpo-post ako, and then in the middle of it, anong gagawin ko? Anong ipo-post
1: I have ko? Recommendations for you, DJ Rico. Uh-oh. I got you covered. Bakit? Kasi may recommendations ako kung anong pwede mo i-post.
0: Ano?
1: Mamaya ako sasabihin, wag dito.
0: Shoutout ka lang kay Nurse Faith. Shoutout from Mac. From Makati. Okay, shoutout sa'yo, Nurse Faith. Shoutout sa'yo sa pinagtatrabahuhan mo. Shoutout din kay Just Rob. Shoutout, GV. Thank you, Just Rob. Paano ka pangalan mo yung DJ Rob yan?
1: Nakatabi mo lang.
0: Oo, nakatabi ko lang.
1: At kanina yung pang pinag-uusapan ay tungkol sa pagkain, DJ Rico.
0: Oo.
1: Ay, alam niyo mang hindi pa ako nagla-lunch. No. So medyo kumakalam na yung sikmura ko, yung mga dinosaurs, ang mga
0: ito,
1: alligators, no? Ay hindi na mapakali sa akin sikmura.
0: Mga buwaya?
1: Mga buwaya.
0: Mga buwaya?
1: Na hindi lang nasa Senado at nasa gobyerno. Nasa sikmura ko din.
0: Mga gutom na buwaya. Sige, since DJ Robbie, pag-usapan natin pagkain.
1: Alright.
0: Paano okay. Pagkain? Ano pagkain?
1: Kasi okay. Pinag-usapan yung mga cuisines kanina.
0: Oo.
1: Sabi mo kanina, ano pinapaborito mong cuisine?
0: Ang paborito kong cuisine, madami. Well, di talaga ako makapili, mga ka-vibes. Like, honestly speaking, you can't make DJ Rico choose his favorite cuisine. I love Filipino cuisine. I love American cuisine. I love Mediterranean cuisine, Japanese cuisine.
1: What are some of the American foods na alam mo?
0: Burger.
1: Burger is from Germany.
0: Germany. Alam ko. Hindi, I know na very controversial.
1: So, hindi yun American food?
0: Hindi, American food pa rin yan.
1: No, it's
0: yung,
1: from...
0: Yung version ng burger ng Amerika.
1: Ah, alright.
0: Yun. At saka version ng pizza nila and such.
1: Like New York style pizza.
0: Yeah, I absolutely love yung portion sizes ng American.
1: Kasi food. Sobrang laki nga ng portion sizes nila. Kasi malalaking tao din naman sila.
0: Paano ba to? Ganun? Ayan. Anyways, mga ka-vibes. Ayun, aside from that, kaya hindi talaga ako makapili, mga ka-vibes, ng paborito kong cuisine, ng food. It's like making me choose sino yung paborito kong anak. Alam kong wala pang anak si DJ Rico, pero parang ganun yung pinapagawa sa akin pag DJ Rico...
1: Or may anak ka na hindi mo lang nire-reveal sa akin.
0: Hindi naman. Hindi naman.
1: Is that a revelation, DJ then, Rico?
0: Sa nanay at tatay ko na nakikinig sa bahay, wala pang anak si DJ Rico. Wala pa akong sinusustento.
1: Is it? Is it?
0: Wala talaga.
1: Ah, wala DJ talaga. Okay. Mabuti na clear tayo, ladies and gentlemen. Kaya ka pala nagtatrabaho ngayon, ha? Minsan, supportahan ka na.
0: Pad Thai daw, sabi ni Ronyan. Pad Thai na pagkain.
1: Ay, hindi pa ako nakakatikip ng Pad Thai.
0: Nakatikip na ako.
1: Hindi pa.
0: Pero hindi pa ako yung authentic. Eh. Luto lang ng father ko na Pad Thai.
1: Oh.
0: So, it's alright. At least yung luto ng father ko, ha?
1: So, hindi ka makapili ng pinakapaboritong cuisine.
0: Oo.
1: Mine naman, pinakapaborito ko ay Japanese cuisine talaga.
0: Mga ramen?
1: Mga ramen.
0: Kung di mo ramen, mga katsudon. Pero ay,
1: katsudon.
0: Karage.
1: Pero ayoko ng ramen. Anong capsicum? Australia na yon. Ayoko ng ramen, yung sabaw ng ramen.
0: Ayaw mo na sabaw ng ramen.
1: Kasi nakakataba siya.
0: Bakit? Anong
1: nakakataba,
0: sa sabaw ng ramen?
1: Nakakataba yung sabaw ng ramen. Pag inubos mo kasi yung sabaw ng ramen, oy, sa isang diba? Bowl ng ramen, nakakataba siya.
0: Aha.
1: Mataas siya sa calories.
0: Okay.
1: So hindi ko na nakain yun. Mostly noodles.
0: So noodles lang. Ay, sayang naman. Yung broth. Ang rich kaya ng broth ng
1: ramen. Humihigop naman ako, pero hindi ko siya inuubos.
0: Ah, okay. Fair enough. Hello po. Magandang hapon po, idol. Shoutout sa iyo, Sweetie Pie from TikTok Live. Shoutout din kay Ronya again. Shoutout din kay Abby.
1: So since usapang pagkain, DJ Rico, sige. Marunong ka ba magluto?
0: Ako? Adobo. Adobo lang ang kaya kong lutuin na Filipino.
1: Sobrang basic ka.
0: Tapos yung iba ay...
1: G-touch na si DJ Rico.
0: Ang iba ay experimental na mga ka-vibes.
1: Anong klase experimental yan?
0: Yung mga giniling.
1: Anong kasi, giniling? Anong gagawin mo sa giniling?
0: Giniling.
1: Will you reveal yun?
0: Ang giniling. Pero yun, ang giniling mga ka-vibes. Yung mga...
1: yung mga ano?
0: Ito, hinalo ko na kung ano-anong spices.
1: Ah.
0: Curry spice, paprika, mga
1: halo-halo na. Kanig baboy na yun pag halo.
0: Pero wala siyang ano, particular na pangalan. So, invento lang talaga.
1: So, adobo ang pinaka kaya mong lutuin.
0: Yes,
1: na dish
0: adobo.
1: Na talaga.
0: Yep.
1: Which do you prefer? Chicken or pork adobo?
0: Mga ka-vibes, alam kong maraming mag-a-agree sa inyo sa akin. Pork adobo is better than chicken adobo.
1: Actually, ladies and gentlemen, tama siya. Oh, akala mo naman.
0: Akala ko ba chicken adobo?
1: No, pork adobo talaga
0: ako. Pork adobo ka din? Okay, very good.
1: Ano ang pinakamasarap na klase ng pork adobo? Kasi meron tayong iba't ibang klase kung paano natin niluluto yung pork
0: dapat
1: adobo.
0: Dapat iga. Iga.
1: Yung sabaw.
0: Sabaw.
1: Walang special ingredient yung iyong adobo.
0: May sili.
1: Siling ano? Capsicum.
0: Capsicum.
1: Red bell peppers lang ba yan?
0: Red bell peppers ang capsicum.

0: Pero yun, labuyo.
1: Siling labuyo para labuyo. Medyo may anghang.
0: Huwag naman sobrang dami, pero to the point na overpowering. Pero yung tamtaman lang, and then may achuete.
1: Achuete sa yes, adobo. I haven't tried that.
0: Mga vibes, di ba alam yun yung nagko-coat sa kanin yung achuete? Alam mong solid yung adobo kapag igang-iga. May konting siling labuyo and may achuete. Di mo, nag-agree yung mga ka-vibes natin from TikTok Live.
1: Ang I haven't sarap. Tried that.
0: And then, better mga ka-vibes. Although alam ko na, usually kapag adobo, hard-boiled egg yung kanyang kasama. Kasi sinasabay sa adobo eh, pag hard-boiled egg. Pero ito mga ka-vibes, fried egg.
1: Anong fried nyo. Egg? Sunny side up or scrambled?
0: Sunny side up na fried talaga. Yung
1: nag-brown na yun.
0: Yung nag-brown na, hindi yung perfectly cooked white egg. Yung nag-brown na yung itlog. Ang sarap nun.
1: I haven't tried that din.
0: Tapos sa kanin, alam nyo na mga ka-vibes. Mga ka-vibes, let us know at 0926-079-8708.
1: Okay, naman po sa aming official Facebook account na GV99.9FM. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe. Okay, naman via Bluetooth. Bakit Bluetooth?
0: Bluetooth.
1: Hindi naman ako kasama yung Bluetooth.
0: Pero ayun nga mga ka-vibes. Yung chicken oil daw sabi ni Ronya.
1: Yes. Okay, pag-usapan naman natin ang ating topic for later, DJ Rico.
0: Okay.
1: Ang topic ko po for later. Kasi alam nyo ba yung viral video sa Showtime?
0: Ano?
1: Na kung saan merong isang ungrateful, quote-unquote ungrateful na contestant na nanalo ng 30,000 pesos. Imagine, sobrang laki na talaga ng 30,000 pesos ha.
0: Like secured niya na yung 30,000.
1: Oo, sa kanya na yung 30,000 pesos. Tapos, after winning that amount of money, parang hindi pa siya naging masaya, hindi pa siya naging grateful, hindi nga siya nag-thank you eh. Doon sa Showtime production and sa Showtime host.
0: Anong ginawa niya?
1: Wala lang. Oo.
0: So, bakit siya, again, naging issue? Like, hindi lang talaga siya masaya?
1: Oo, hindi lang siya masaya.
0: In-express
1: kasi mayroon pa siyang mas mabigat na problem eh.
0: In
1: terms of finances. Finances din. Na kailangan daw niya ng mas malaking amount. Something like that.
0: Okay.
1: Tapos, at the end of interview, hindi mo lang siya nag-thank you sa ating Showtime Productions. Ooh. Tapos, so yun naisip ko mga ka-vibes. Sa halagang 30,000 pesos, ano ba ang mabibili nyo?
0: Okay.
1: Ikaw ako bibigyan ka ng 30,000 pesos sa mga oras na ito, nung una-una mong bibilhin?
0: Motor.
1: 30,000 pesos motor?
0: Kung makabili ka ng second hand na Mio, alam yan ang... halos wala na DJ Rico from Ronyan, from TikTok Live.
1: Okay. Oh, halos wala na nga
0: daw. Motor, makabili ka mga kabibs ng motor. Sa halagang 30,000 na second hand, Mio.
1: Oh, marunong ka ba mag-drive? May lisensya ka ba?
0: Ha? Wala.
1: Oh. Bibili ka lang pero wag ka magdadrive.
0: Hindi, magkakalisensya din si DJ Rico mga kabibs.
1: Pero kung ako naman, magkaka 30,000 pesos ako, ano siguro ang gagawin ko... Parang ang liit na. Ngayon ko lang na-realize, parang ang liit pala ng 30,000 pesos.
0: Ungrateful din si DJ.
1: Hindi, pero magkakaroon ako ng 30,000 pesos.
0: Walang maisip.
1: 30,000 pesos. Ay, lalagay ko lang siya muna sa banko para makapag-save.
0: Ooh.
1: Di ba parang it's a small stepping stone pa rin para ma-achieve mo ang iyong dream. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng business eh.
0: Aha.
1: Di ba 30,000 pesos, dagdag puhunan na yan.
0: Puhunan.
1: Di ba dagdag puhunan na.
0: Sari-sari store ba yung gagawin mo?
1: Parang hindi pa. I'm not really sure and I'm not... clear pa sa aking gustong maging business.
0: Okay.
1: So yun po mga plano ko sa buhay mga ka-vibes. Sana wag nyo po akong i-jinx. Knock on wood. Anyways mga ka-vibes, yan nga po ang ano pag-uusapan. Mamaya pong 6 p.m. to 9 p.m.
2: Yes.
1: Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. Who, DJ Rico? At Barkada Vibes with DJ Robbie. Pagkatapos po yan ng Up Up Pilipinas. Kaya naman kita-kits mga ka-vibes. Kita-kits? Hindi naman ako kita.
0: Again mga ka-vibes, kayo ay nakikinig sa The Best Request kung saan yung kanta nyo ay ibibido ko. Kaya naman wag na natin patagalin pa, i-play na muna natin ng commercials bago yung song request ni Ronyan na Ikaw Sana by Rob Daniel. Kita-kits ulit tayo po ka same time 1 to 5 p.m. dito sa GV 99.9
1: Your Good Vibes.
3: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travelworthy PH.
4: Travelworthy PH, making your travels worth it.
2: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
4: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
5: Pabili nga nito. Hey, magkano?
6: Ang mahal naman.
5: 20 na lang.
6: 1 kilo nga nito.
7: Awat muna!
8: Mare, bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
9: Rexido Forte!
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Edi, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: is better. Switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 6:20 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time, and good vibes evening to each and every one of us. Lalong-lalo na po at makakasama niyo na muli si DJ Robbie hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Mga ka-vibes, happy Thursday evening po sa ating lahat. Oo, kanina nga pagpasok ko dito sa istasyon, akala ko Friday na. Eh, nagkamali ako. Oo, dahil bukas ay panibagong hawon na naman ng buhay ang ating kakarapin. Panibago na naman pagsubok ang ating susugapain, mga ka-vibes. Kaya naman, kapit lang, sabi ng Tarsier. At bukas nga po, pagpasok natin sa ating mga eskwelahan at trabaho, ha, pinapaalalahanan po kayo ni DJ Robbie na magdala po kayo ng payong. Dahil mga ka-vibes, nakabasok po or meron po tayong inaabangan sa Philippine Area of Responsibility na habagat na magbibigay po ng hindi maayos at medyo panakanakang pag-ulan sa atin, mga ka-vibes. Kaya naman, pinapayuhan ko po kayo na magdala po kayo ng mga payong, palangga sa ulan, hoodies, mga ka-vibes, dahil baka nga po tayo ay magbasa. Oo, mabasa tayong lahat. Ay mahirap naman magkasakit sa panahon natin ngayon. Though, alam ko namang hindi ideal ang magdala ng payong, lalo na makakapag-cover up ito ng mga spaces sa ating mga bags. At kung tayo magpapasyon sa labas, I mean, gagala sa labas, magpapasyon, magkagala. Ganun kami. Ay, medyo nakakawala nga ng forma kapag tayo ay nagpapayong, mga ka-vibes. Pero, kung kaligtasan naman po natin at kalusugan natin ang pag-uusapan, ay hayaan na natin yung ano, mga outfit-outfit check natin yan, mga ka-vibes. At ang payong po ay hindi lamang po ito palamuti at display sa ating mga gamit at sa ating mga bags, dahil ito po ay may silbi at ginagamit. Kaya naman ikaw na nakikinig, kung ayaw mong mabasa ang payong mo, bakit ka ba nagdala ng payong? Kasi marami akong kakilala, mga ka-vibes, including some of the DJs here sa GV99.9, ay hindi po nagamit ng payong kapag naulan. Kasi nga daw po, baka mabasa. Like, anong sense nun? Ba't ka nagdala pa ng payong? So gamitin niyo po ang inyong mga payong kapag kayo ay lalabas ng inyong mga pamamahay. Anyways, mga ka-vibes, eto po ang isang mainit na balita para sa inyo, dahil ang Department of Agriculture daw po ay maglalaan ng 93 million budget for ube research and development. Imagine, mga ka-vibes, sa lahat ng ube lover dyan, sa mga trentahin, kwarentahin at anumang tahin ka, mga ka-vibes. Napakagandang balita na, mga ka-vibes, dahil nga po, original dito sa Philippines ang ube. Original Filipino flavor po ang ube. At ito po ay nagiging kilala na sa mga foreign lands, sa mga Amerika, kung saan man, Japan. Nakakaroon na po sila ng ube flavors at pumapatok nga daw po sa kanilang panlasa itong ube. Kaya naman, kung ikaw ay ube lover, kagaya ni DJ Robbie, ay mabuting balita ito para sa atin. At kung hindi ka naman ube lover, mabuting balita rin ito, dahil imagine kung ang magiging number one exporter ng ube, coming since originated naman yan dito sa Pilipinas, ay Pilipinas, malaki pong tulong niyan sa ating ekonomiya. Sana hindi makuha ng ibang bansa itong mga ube-ube na ito. Oo, sana tayo na lamang ang mag-export. Selfish, no? Pero para naman din yun sa ekonomiya ng ating bansa, mga ka-vibes. At abangit ko nga sa inyo para sa mga trentahin at kwarentahin. Kasi sabi po nila na mas na-appreciate nyo daw po yung lasa ng ube kapag kayo ay tumatanda. Pero si DJ Robbie, ever since pagkabata ko po, ay ube na po talaga ang aking hilig pagdating sa mga matatamis at sa mga desserts. Though tuwing Mother's Day, di ba, yung mga ube cakes ay laging sold out sa mga big shops, sa mga bakery, dahil nga Mother's Day, it resonates with the color purple at ang ube ay purple. So madalas po talaga nagkakaubusan kapag Mother's Day. Anyways, mga ka-vibes, kung mayroon kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, ay maaari nyo po yung isend sa atin pong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa atin pong official Facebook account na GV99.9FM. At para naman po sa ating team online, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating official online streaming platform sa pamamagitan po ng pagbisita sa ating official Facebook page na GV99.9FM, dahil kalakip noon ang isang link na kung saan isang pindot nyo na lamang ay mapupunta na kayo sa aming online streaming platform. Ganun kadali na lamang po, mga ka-vibes, ang mga buhay natin. Kaya naman huwag na natin itong pahirapan pa. Anyway, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is I Really Like You by Carly Rae Jepsen. Once again, I'm DJ Robbie para po sa aking programang Barkada Vibes, only here GV99.9. Your good vibes.

0: Pag hindi na makahi.
1: From top foreign hits to the best of OPM. And taking you back through the greatest sounds of the 60s, 70s, 80s, 90s, and 2000s. Playing all your favorite tunes, stay locked in on your favorite Good Vibes station. Jimmy 99.9, your Good Vibes.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 6:50 p.m. That time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Bing, bing. Oras na rin sa buong kapulaan ng Pilipinas, 6:49 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes, evening ka vibes. Kung ano man ang inyong ginagawa sa puntong ito ng araw, ay nawa ay maayos kayo sa inyong mga buhay-buhay. Sorry mga ka-vibes, napapauwi na galing sa eskwela na trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay makarating tayo ng ligtas sa ating daan na pauwi. Drive safely po mga ka-vibes sa ating mga listeners, na mga chopper, sa ating mga taxi driver, bus driver, jeepney driver, kung ano man ang inyong dinadrive dyan. Sana makarating kayo ng ligtas sa inyong mga ruta at sa inyong mga pinatutunguhan. Anyways, eto na nga mga vibes. Panahon na para i-reveal natin ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Kayo ba ay chronically online, ha? Kayo ba ay laging nasa social media? Kayo ba ay laging... And form of entertainment nyo ba ang social media, mga ka-vibes? So, well, for sure, nakita nyo na ang isang video na kung saan sa isang noontime show po. Yeah, sa isang kilalang noontime show ay merong isang contestant na nanalo ng tumataginting na 30,000 pesos. Imagine, 30,000 pesos, mga ka-vibes. Pero, eto na nga ang chika. Ito na ang chismis.

Dahil itong si contestant, si Tita, ay hindi siya naging grateful. Hindi siya nagpakita ng grateful doon sa kanyang napanalunan. Na bagkos siya pa ay parang humihingi pa ng dagdag sa kanyang napanalunan. Dahil sabi niya, tumatiginting daw po na 16,000 pesos ang kinakailangan every time na sasapak or sasalpak or sasapak. Basta. Na every time pupunta daw po sa isang eroplano ang kanyang anak na wari natin na isang aero student. So, mga ka-vibes, kayo ba? Ano ba ang inyong magiging gagawin sa nagkakahalagang 30,000 pesos? Yan po ang ating question of the night, mga ka-vibes. Kung kayo, si ate girl, si tita, kung kayo naman ay mabibigyan ng 30,000 pesos, saan nyo po ito gagastusin at ano ang gagawin nyo sa perang ito? Yan po ang ating katanungan para sa gabing ito, mga ka-vibes. Para sa inyong mga kasagutan, you can message me. Sa aming hotline number, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. O kaya naman mga ka-vibes, kung kayo ay kasama sa aming team online, maaari nyo pong iwan ang inyong mga mensahe sa baba sa ating live chat at akin ko po yung mababasa. Anyways mga ka-vibes, let's go back and playing some music muna. At sa akin pong pagbabalik ay sisimulan na natin ang pagbabasa at pagtalakay sa atin pong question of the night. Pero bago yun, this is Fallen by Alicia Keys. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Mercada Vibes, only here GV99.9. Your good vibes.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
2: BioFlu.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: GV 99.9.
6: Yoy, good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:19 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Para sa ating mga ka-vibes na hindi pa naghahapunan ha, maghapunan na kayo mga ka-vibes, itigil na ang pagjejeta. Walang magda-diet sa pamilyang ito, lahat tayo ay lalafang at lalamon dahil deserve mo kumain ng masarap ka-vibes. Imaginin mo, nagpagod ka sa araw na ito at napagtagumpayan mo ang araw na ito, so deserve mong kumain ng masarap at reward ang inyong mga sarili. So go na, kumain ka na. Anyways, ito nga po ang ating pinag-uusapan para sa gabing ito mga ka-vibes. Kung bibigyan ka ng 30,000 pesos, ano ang inyong unang gagawin? Yan po ang aring question of the night's mga ka-vibes. Daming S. So, para sa inyong mga kasagutan ay bukas na bukas po ang ating hotline number para dyan. You can message me sa 0926-079-8708 or sa aring pong official Facebook account na GV99.9FM. At para man sa ating mga ka-vibes na kasama natin sa Team Online, ay maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa baba sa ating live chat at akin ko po yung mababasa. So, una pa ang hinihintay nyo mga ka-vibes, mag-message na kayo. So, speaking of messages, I'll be reading all of your messages na ha. Sa ating katanungan na kung bibigyan ka ng 30,000 ngayon, ano ang una mong gagastusin at bakit? Sabi ng isa nating ka-vibes, ibabayad ko sa mga utang ko. Very good. Palakpakan natin siya. Hoy, alam nyo mga ka-vibes, pag meron tayong mga utang, it's a financial responsibility. Ang paghiram po ng pera sa ibang tao. Kaya naman kailangan po natin at nararapat po natin itong bayaran. At hindi pag sinabing utang, ay bigay na po yan sa inyo mga ka-vibes. Ang inyong mga inutangan ay nag-e-expect po na ito ay babalik sa kanila. Kaya naman kung meron po kayong extra money, di ba? Kahit nga hindi extra money, ilagay nyo sa mga priorities nyo ang pagbabayad po ng utang. Alam nyo ba si DJ Robbie, parang hindi na ako nagpapautang eh. Kasi alam nyo mga ka-vibes, nakakasira po talaga ng relasyon, ng pagkakaibigan, whether it is a platonic or romantic relationship, ang pagkakaroon po ng utang. Marami na pong nasira ng relasyon dyan, lalo ng pagkakaibigan mga ka-vibes. So itigil nyo na po ang pangungutang kung hindi nyo po ito babayaran at wala po kayong planong magbayad. At ayon naman dito sa ating GV Center na ito, ipambibili ko ng bagong cellphone. Wow, parang parehas tayo ng plano ha kapag tayo nakatanggap ng 30,000 pesos. Kasi alam niyo mga ka-vibes, ang phone ko po ay medyo matagal na din. Pero gumagana ba naman siya? So hindi ako nagkakaroon ng urgency na bumili na panibagong model ng phone dahil it is usable naman and functional pa naman siya hanggang ngayon. Wow, si DJ Honey at ako ay nagbabalak na bumili ng bagong cellphones. Pero balak lang yon at plano lang yun namin sa aming buhay. At ako'y duda na ito ay matutupad. Kaya naman shoutout kay DJ Honey. Napaka-TS natin. At ayon naman dito sa aking GV Center, isa-save ko lahat. Adulting na talaga kapag excitement mo ay emergency funds. Well, para si DJ Robby, ganun na rin talaga. Gusto ko na talagang mag-save na lang ng mag-save ng pera, magtayo ng business, at magtabi ng emergency fund at retirement fund. Well, retirement, nasa early 20s pala. Pero alam niyo mga ka-vibes, napakahirap nga pala ng adulting. Na-realize ko lang siya recently coming from... Well, ngayon ko lang siya na-realize kasi kaka-graduate ko lang din po last year. So, shoutout sa ating mga ka-vibes na graduating students this upcoming months ahead of them. Congratulations po sa inyong lahat. Konting pagtitiis na lamang mga ka-vibes ay maghihirap pa rin kayo. Akala niyo pagkatapos ng graduation, tapos na ang buhay. Hindi. Diyan pa lang magsisimula. So, yun na nga. Diba, pag after ng graduation, after ng academic years, well, nadyan ang adulting, nadyan ang adultery. Hoy, hindi kasama yung adultery. Iba yung adultery, yun ay pangangabit. At wag natin yung ipapractice. Well, yung adulting mga ka-vibes, nagkakaroon na tayo ng sense of urgency na magkaroon tayo ng emergency fund, na mag-save para sa ating mga sarili dahil alam natin na hindi na tayo bumabata pa. At ayon naman sa ating GV Center na ito, sabi niya, ipapasyal ko po ang pamilya ko. Oh, ang sweet nun. Kasi nga naman minsan mga ka-vibes, kailangan natin bumuo. Bumuo. Tama, bumuo. Bumuo ng memories kasama ang ating mga mahal sa buhay. Oo, alam din natin ang ating mga parents ay hindi na sila bumabata pa mga ka-vibes. Kaya habang meron pa tayong pagkakataon na end time para ispend ang mga nalalabing moments nila mga ka-vibes, ay please do so. Kaya naman kung tayo ay magkaka 30,000 pesos, sabay-sabay tayong pumunta sa ilan sa mga pinakamagandang tanawin, pinakamagandang lugar dito po sa Batangas at sa Southern Luzon. Napakadami nating options mga ka-vibes. At yung 30,000 pesos na yon ay sakto na para sa ating buong pamilya para makapag-bonding. Kahit simple lang mga ka-vibes, hindi po yan nangangailangan na ang grandeng celebration, ang grandeng pagsalubong at paggawa ng memories. Dahil sa simpleng kasama niyo lang ang mga magulang nyo, tapos aalis lang kayo ng bahay, ay makakabuo na po kayo ng mga memories na hindi-hindi nyo malilimutan. At yan nga po mga ka-vibes ang ilan sa inyo mga mensahe kay DJ Robby kung ano nga ba ang gagawin nyo sa 3,000 pesos kung kayo ay papala rin na bibigyan nito. Hindi ako ha, hindi ako magbibigay sa inyo. Pero mari lang na sumali kayo sa isang game show tapos nanalo kayo ng 30,000 pesos. Saan nyo po ito gagawin? Para sa inyo mga kasagutan, you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. At para man po sa ating team online, yes mga ka-vibes, radio is now online sa tulong po yan ng ating online streaming platform. At para naman po mga ka-vibes, ma-access ang aming online streaming platform, maaari po kayong bumisita sa aming official Facebook page na GV99.9 FM at makikita nyo doon ang link na kung saan dadirect na kayo sa aming online streaming platform. Anyways mga ka-vibes, magbalik-tugtugin na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik ay itutuloy po natin ang ating usapan tungkol sa ating question of the night. Pero bago yon, ito muna ang awitin para sa lahat ng brokenhearted. This is Brokenhearted by Carmina. Once again, my name is DJ Robby. Para po sa aking programang Barkada Vibes, all here GV99.9. Your good vibes.

0: Spreading the good vibes all over Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Uy, tol.
7: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
6: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
7: Pero, puro pangit lang yung pwede.
8: Oo. Ayoko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Hello? Sa GV99 po ba ito?
11: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
13: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
15: Papahuli ka pa ba?
16: This song is requested by 2532. Sit back, relax, and enjoy this song.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa Zipon symptoms.
1: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: And welcome back to my program, everybody. Kumusta naman ang lahat? Kumusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Sana nasa mga ice yung kalagayan ngayon, mga ka-fives. Lalo na't madilim na ang panahon dahil 7:46 in the evening na, mga ka-fives. Philippine Standard Time. Sana hindi pa kayo

101.9 FM. At para naman po sa ating team online, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe sa ating live chat sa baba. So ano ba ang hinihintay nyo? Mag-message na kayo. Anyways, binabati po natin ng happy listening ang ating good vibes listener na si 2532 dahil napagbigyan ko po ang kanyang awitin at song request kanina. Happy listening sa iyo, 2532. At ayon naman po sa ating kabayan sa si 8848. Kung ako ang bibigyan ng ganong halaga, ay idodonate ko sa mga nagpapagawa ng simbahan. Pagpapatirhin. Paghihiwa-hiwalayin na lang. Good PM po. Grabe naman ang aking mga listeners. Talaga namang napakabait. Good Samaritan. Walang kasama ang taglay. Sana si DJ Robin. Pero nakakatawa yun mga ka-vibes. Na kapag nabigyan kayo ng ganitong klaseng halaga or ganitong kalaking halaga, gusto nyo pa siyang i-share sa ating mga ka-vibes na kapuspalad. Alam nyo, pangarap ko din maging philanthropist. Yung philanthropist po, yung naggagawa ng mga charity works, mga tumutulong po sa mga organisasyon para sa kabubuti po ng ating society. Ganun po yung philanthropist. At gusto ko din maging philanthropist, mga ka-vibes. Pero wala pa kasi akong resources. Diba? Pag mayaman na si DJ Robby, una ko rin pong gagawin. Or isa rin po sa aking mga gagawin is gumawa ng mga drive, mga organisasyon para makatulong po sa ating society. Kaya naman ipagdasal niyo po na yumaman na si DJ Robby. Wow! At eto nga po, babasahin ko pa po ang ilan sa inyong mga kasagutan dito sa ating question of the night. Ayon naman dito sa ating ka-vibes, gusto daw niya maging pang down payment sa motor para mabawasan ang oras sa biyahe at traffic. Alam niya mga ka-vibes, saludo talaga ako sa ating mga ka-vibes na motorista na kayo ay commuter at kayo ay driver dito sa Pilipinas kasi napakasama po kasi naman talaga ng ating transportation here in the Philippines. Imagine niyo mga ka-vibes na ang ating mga commuters ay nagpapakahirap po every single day para lang po makapasok sa eskwelahan at trabaho. Talaga namang susuungin ang traffic para lang makauwi at makapasok sa kanilang mga trabaho. Kaya naman saludo tayo dyan, mga ka-vibes. Shoutout sa ating mga ka-vibes sa commuter dyan at sa ating mga motorista at mga drivers. Opo. Sabi naman ng ating ka-vibes na ito, sabi niya pang negosyo para ang 30K maging 60,000 balang araw. Alam nyo mga ka-vibes, may ganitong klaseng mindset din si DJ Robby. Kasi nga po business graduate ako, kaya likas na sa amin ang mukhang pera. And I'm proud of it. Oo, mukhang pera ako. Wala na tayo magagawa doon. Pero yun ang mga ka-vibes, mabuti na lang yung 30,000 pesos is i-save natin. Kasi kung titingnan, hindi naman siya ganun kalaking halaga. Though may mabibili naman talaga tayo sa 30,000 pesos, hindi natin yan may kakaila. Pero yung 30,000 pesos, parang ang liit na niya sa panahon natin ngayon na kung saan ang ekonomiya ng ating bansa ay patuloy na nagde-deferred at hindi po nag-i-improve. Kaya naman, saludo din ako sa ating ka-vibes na GV sender na ito. Nagagawin niya daw yung pang-save at pang-negosyo na lamang. Ayon naman dito, ipapaayos ko ang bahay. Bubong muna, bago luho. Yan mga ka-vibes. Dahil official na pong nirelease ng Pag-asa na tag-ulan season or rainy season na po ngayon mga ka-vibes. Yes po, yan po ay galing mismo sa Pag-asa. Ngayon lang actually. So, mabuti nga naman na ang 30,000 pesos ay gawin na lang po natin pampaayos ng ating mga bubong para wala pong tumulo diyan kapag tayo po ay inuulan na. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas talaga naman pag tag-ulan season ay kaliwat kanan ang mga typhoon, thunderstorms na ating nararanasan mga ka-vibes. Kaya naman siguraduhin po natin na ligtas tayo sa pamamagitan ng pag-ayos ng ating mga bubong at ng ating pong mga bahay. At medyo kinakatakot din ni DJ Robby na dahil tag-ulan season na nga at nalalapit na at nagbabadya na ang mga typhoons at thunderstorms sa atin ay hindi pa rin po ayos at wala pa pong masyadong naranagot sa atin pong flood control projects.

Though si Jinggoy, which is napatunayan na sa kasong founder, ay nahuli na po, palakpakan tayo doon. Pero hindi pa naman po sila Jinggoy lamang po ang kasapi dito sa maanumalyang flood control projects. Sana ay matunto natin at mapanagot ang ating mga public officials na imbes na tumulong sa atin ay ginagawa pa talaga tayong heist. Kinukuha pa talaga ang ating mga pera. At ayon naman po dito mga ka-vibes, pambili daw po niya ito ng appliances. Yung washing machine na matagal ko ng pangarap is mabibili ko na po sa halagang 30,000 pesos. O diba, hindi man ganun kalaking kahalaga itong 30,000 pesos, may mga pangarap din po tayong matutupad. Kahit yung mga simpleng pangarap lamang po, simpleng bagay na makakatulong naman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kagaya na lamang po ng washing machine ay atin na pong mabibili. So mga ka-vibes, be grateful na lang po, be thankful sa mga blessings na dumadating po sa ating buhay at matuto po tayong magpasalamat. Kasi alam nyo mga ka-vibes kung bakit ganito po ang ating naging question of the night. Medyo sumama po kasi ang puso ni DJ Robbie. Hindi naman yung in terms of health manner. Health manner. Hindi naman sa aking kalusugan bagkos medyo kumirot lang ang aking puso na may mga tao pala talagang hindi grateful na sila na yung tinutulungan. Alam niyo ba, sa isang noontime show po, may isa po tayo dong contestant na nanalo ng 30,000 pesos na imbes po na magpasalamat sa production, sa host, ay ang ginawa niya po ay nag-walk out lamang. Okay na po ito. Yun ang sabi niya mga kapayos at medyo nanggigil si DJ Robbie. Bakit hindi na lang tayo naging thankful sa blessing na dumadating sa ating buhay mga ka-vibes? Paano pa tayo pagpapalain ng Panginoong may kapal kung tayo ay hindi nagiging grateful sa lahat ng blessings na dumadating sa atin? Anyways mga ka-vibes, ang atin pang question of the night is kung bibigyan ka ng 30,000 pesos, ano ang inyong gagastusin? Para sa inyong kasagutan, maaari pa rin po kayo mag-message sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9 FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be giving you your shoutouts mga ka-vibes and I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-message na po kayo. Pero bago yon, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Carpenter's Yesterday Once More. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, all here GV 99.9. Your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ito? Ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: GV 99.9.
12: Yar, good vibes.
13: You are listening to DJ Robbie.
14: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakababoritong tambayan on air, it's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa bangkablaan na Pilipinas, 8:20 in the evening, Philippine Standard Time. At ngayong oras nga mga ka-vibes ay oras na din para basahin ang inyong mga kwento ng buhay, ang mga istorya na gusto nyong isiwalat dito sa radyo, dito lamang po sa Berkada Confessions. At ang ating unang Barkada Confessions, ang ating Barkada Confession para sa gabing ito ay mula sa ating GV Center na si Lee. Kaya naman halina at samahan niyo ako na tuklasin ang kanyang istorya ng buhay. DJ Robbie, aminado po ako na medyo silosa overload akong girlfriend. Noong una, akala ko normal lang at tanda lang iyon na mahal ko ng sobra ang aking boyfriend. Kapag may nag-heart react sa mga posts niya, nagtatanong agad ako kung sino iyon. At kapag may nakikita akong babae sa comment section niya o kahit kachat niya, ang kanyang mga kaklase at katrabaho, kung ano-anong bagay na agad ang pumapasok sa isipan ko. Kahit simpleng pag-like niya lang sa larawan ng ibang babae, nagiging dahilan na iyon para magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Sa totoo lang, hindi naman siya nagbibigay ng dahilan para pagdudahan ko siya. Mabait, responsable, at palagi niya namang sinasagot ang aking mga katanungan. Pero dahil sa takot kong baka may iba siyang magustuhan o baka iwan niya ako balang araw, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Minsan, kahit wala namang problema, ako mismo ang gumagawa ng issue dahil sa aking mga hinala. Habang tumatagal, napapansin kong nagbabago na siya. Dati, siya ang unang nagme-message pagkagising sa umaga. Palagi siyang nagkikwento tungkol sa araw niya. At excited akong makita tuwing magkikita kami. Madalas din siyang mag-update kahit hindi ko hinihingi. Pero ngayon, parang napipilit lang siyang gawin ang mga bagay na dati ay kusang loob niya namang binibigay. Mas tahimik na siya. Mas madalang magkwento. At minsan, ramdam ko ang pagod na siyang ipaliwanag ang kanyang sarili. DJ, mga ka-vibes, alam nyo ba na may mga pagkakataon pa nga na sinasabi niyang nakakasakal na raw ang paulit-ulit kong pagdududa. Masakit marinig iyon dahil hindi ko naman sinasadya. Ang gusto ko lang naman ay makasigurado na mahal niya pa rin ako. Pero habang iniisip ko ang mga nangyayari sa amin, napagtanto kong baka ako rin ang dahilan kung bakit unti-unti na siya lumalayo. Mahal na mahal ko siya at ayokong dumating sa punto na tuluyan siyang sumuko dahil sa ugali kong ito. Natatakot ako na sa sobrang pagkapit ko sa kanya, ako mismo ang nagtutulak sa kanya palayo. Natatakot ako isang araw ay sabihin niyang hindi niya na kaya ang mga pagsiselos at pagdududa ko. DJ Robbie, gusto kong magbago at matutunang pagkatiwalaan siya ng buo. Ayoko masira ang relasyon namin dahil lamang sa mga insecurities at takot na dala ko. Ano po ba ang dapat kong gawin upang makontrol ang labis kong pagsiselos at maibalik ang tiwala sa aming relasyon bago tuluyang mapundi ang pagmamahala namin? Lubos na gumagalang,

alam mo, ang selos parang sili sa pagkain. Kapag tama lang, may thrill. Pero kapag nasobrahan, hindi na malasahan ang sarap ng relasyon. Normal lang magselos dahil parte ito ng pagmamahal. Pero kapag araw-araw ng interrogation ang relasyon, nakakapagod din sa taong paulit-ulit na nagpapatunay ng katapatan. Subukan mong bawasan ang pagiging detective at dagdagan ang pagiging partner. Dahil ang relasyon, hindi pinapagtibay ng selos, kundi ng respeto, tiwala, at tamang pag-unawa. Baka kaya pa siyang bumalik sa dating sigla kung mararamdaman niyang mahal mo siya nang may tiwala. Hindi pagmamahal na laging may kasamang investigasyon. Mga ka-vibes, ang kwento ni Lane ay talaga namang nagpabukas ng ating mga isipan at ang ating mga mata. Sa isang relasyon kagaya ng selos ay maaaring maging punte or maging sindi ng hindi pagkakaunawaan. Kaya naman mga ka-vibes, ano ba ang inyong masasabi sa ating ka-vibes? Para sa inyong mga kasagutan at opinion, bukas po ang aming hotline number para dyan. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. At mamaya, sa akin pong pagbabalik, ay babasahin ko po ang inyong mga mensahe. At para kay Lane at sa mga ka-vibes natin na may katulad na sitwasyon, ito po ang awitin that explores love, resilience, and unwavering emotional support. This is Right Where You Belong by Julian San Jose. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie. All here, GV 99.9.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sasakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parang yung boy. Di ba ang pera ay nabalik?
5: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
4: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
5: Ha-ha! Ayaw ko nan!
6: Hala? Joke mo na yun?
7: DJ, pasang request naman po.
8: Hello po. Pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request!
9: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
10: Request ka na!
12: GV99.9, Your Good Vibes. We'll be right back.

And you just listened to Starting Over Again by Tony Gonzaga. Alam nyo mga ka-vibes, napakasarap talaga na makinig sa aling mga classic OPM songs. Talaga namang hugot na hugot, talaga namang tusok na tusok sa puso ng ating mga ka-vibes. Oras na rin sa buong kablaan ng Pilipinas, 8:42 in the evening, Philippine Standard Time. At sa puntong ito ng ating programa ay panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Bukas bumuli ay makakasama niyo muli si DJ Robby sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby. At mga ka-vibes, ngayon nga pong tag-ulan season. Yes, mga ka-vibes, ayon po sa pag-asa, ay opisyal na daw po ang pagsisimula ng tag-ulan season or rainy season sa gabing ito, mga ka-vibes. Kaya naman pinapayuhan po kayo ni DJ Robby na magdala po palagi ng payong at magdala tayo ng proteksyon sa ulan dahil hindi natin malalaman kung kailan nga ba pupuhos ang malakas or kahit nga yung hindi malakas na ulan, mga ka-vibes. Mabuti na nga prepared tayo. Sabi nga nila, ang Boy Scout / Girl Scout ay laging handa. Anyways, mga ka-vibes, para po sa aking bye-bye song, ito po ang awitin ng Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid, na maghihintay ako sa iyo. Once again, my name is DJ Robby. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here, GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.

TV 99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow!

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
1: The one and only DJ Papa Joe.
0: Sa GV 99.9, your good vibes.
2: Ay,

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Basta Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte-pid, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: DJ Robby!
4: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9 and your good vibes.

0: Summer class, ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Beat.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

nó khó khóc ta ơi lo mi li phật at khoi ini un mu pa di pa kino am pa kung tanga

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami!
0: Baka DJ Joey Boy yan!
1: Baka DJ Joey Boy yan!
2: Baka DJ Joey Boy yan!
3: Baka DJ Joey Boy yan!
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, Your Good Vibes!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Discover the beauty of the world the easy

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: DJ Frankie. DJ Frankie.
2: Good vibes morning sa lahat na nakikinig ngayong oras na ito. 7:05 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. And today, naka-live din tayo sa ating TikTok na at GV99.9 FM. Search nyo lang sa TikTok nyo. And meron din tayo sa online streaming platform. Makapagkulitan sa amin sa GV999.live. And syempre, pwede pa rin kayong mag-message sa aming Facebook page na GV99.9 FM. And sa aming text line na 0926-079-8708. May tanong lang ako, mga ka-vibes, this morning, paano kayo naghahanda para sa pasukan kahit ikaw ay walang anak na bumapasok? Or kasi minsan yung traffic kino-consider natin, mas gigising tayo na maaga. And hello, good vibes morning sa mga nanonood sa ating TikTok Live, sa mga nakikinig sa ating radyo, at sa ating online streaming platform na GV999.live. Sa mga nagmamaneho po ngayong oras na ito, drive safely, put your seatbelts on, and use the proper turning signals, and sunod po tayo sa kakalsadahan. Ngayon, Friday, baka traffic ngayon, no? Pero may isha-share lang ako sa inyo. Ayan, si Anthony, hi, good morning po, GV99.9. Good morning, Anthony, sa'yo. Good vibes morning. Nakapag-almusal ka na ba ako? I'm having my coffee right now. Ayan, pinakita natin sa ating TikTok Live. Anyways, katanungan, paano tayo mag-prepare sa darating na pasukan? Kasi pasukan na sa June 8 sa Monday, and ang daming mangyayari dahil meron ding opening ng pinakamalaking tools depot dito sa Southern Luzon, at yan ay gaganapin din sa June 8. Mamaya i-anunsyo natin kung saan ba yan at ano ba yan at kung kasama ba kami doon. Syempre kasama kami doon. So later on, announce natin. So may share lang ako na song sa inyo since very relaxed Friday tayo today. And etong song na to, parang napansin ko na siya before, mula pa doon sa Tokyo Drift na yung kantang ano, yun ng Teriyaki Boys, yung Tokyo Drift. So if napansin nyo, mga ka-vibes, meron siyang 4 counts sa una, yung tun-tun-tun-tun, diba, yung ganon. Actually, lahat ng pinoproduce ni Pharrell Williams, yung sa Happy by Pharrell Williams. Anyway, si Pharrell Williams, meron siyang iconic na 4 counts before mag-start yung mga kanta niyang pinoproduce. So, Pharrell Williams bilang producer, yun yung signature niya sa mga kanta niya. So, ito, sasampulan natin kayo, mga ka-vibes, para mapansin nyo. Para pag nakikinig din kayo, unintentionally, ay 4 counts, baka si Pharrell Williams yung nag-produce nito. But anyway, sinishare ko lang sa inyo, mga ka-vibes, mga fun facts lang natin in the morning. And especially, maraming musicians nakikinig sa atin ngayon. And on June 14, may mga musician tayong susuportahan. But anyway, ito yung sinasabi natin na pinroduce ni Pharrell Williams. For example, yung Blurred Lines by Robin Thicke. Tsaka yung Milkshake noong 2003 by Kelly. So ito, patugtugin natin. Once again, my name is DJ Frankie, giving you fun facts this morning and also good vibes music sa GV99.9. Your good vibes. Everybody get up.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makano ba?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Saan ginawa nito?
1: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte!
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GB 99.9.
9: Yoy, good vibes.

0: No, I've still got a lot of fight left in me.
1: G99.9, your good vibes.
2: Check your time. It is now 7:30 in the morning. That time check was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
7: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
9: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
9: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: GV99.9, your good vibes.
13: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
14: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
13: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
15: Oo, ayaw ka na!
16: Wala! Joke pala yun!
17: Good vibes morning, Nanay! Good vibes morning, Manong Chuper! And good vibes morning, Kumare!
18: Talagang good vibes morning! Dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
19: mula sa mainit na paltaan.
17: Kayo ay nakatutok sa GV.
9: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
17: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
9: Patuloy ang
17: para sa detalye ng
18: hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
18: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
13: DJ Frankie
18: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9, your good vibes.
1: DJ Frankie. DJ Frankie.
17: 7:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Kayo ay nakikinig pa rin sa GV99.9, your good vibes. My name is DJ Frankie. Sa aking programang Good Vibes Morning, sa mga kaka-tune in pa lamang sa radyo, Good Vibes Morning po. Live din po tayo sa aming official TikTok account na at GV999FM. At pwede pa rin kayong mag-message sa aming Facebook page na GV99.9FM. And once again, meron kaming 24-hour online streaming. I-type lang sa inyong browser, GV999.live. At pinabati ko pa rin si Longs, si Shane Min, si Otep. Hello, Otep. At binabati din natin lahat na nakikinig sa Mulawin, Nauhan, Mindoro, sa Tagumpay, Nauhan, Mindoro. Hello sa lahat ng taga Nauhan, Mindoro. Ang dami niya daw listeners dyan. At syempre, binabati natin ang Rabino's Catering Services at lahat ng nag-i-inquire ngayon sa himpila nila. Hello sa inyo, sa mga nasa Mulawin, Mindoro. Mulawin, Nauhan, Mindoro at si Otep. Good vibes morning sa inyo dyan, sa Mindoro. At sana'y ma-meet natin kayo at mabisita natin kayo soon. At syempre ngayon, pinag-uusapan din natin paano ka mag-prepare sa darating na pasukan at Dan, kukulitan kami dito sa TikTok Live. Pinag-uusapan namin ay ano ang mga trentahin challenges na pinagdadaanan mo ngayon. Or kahit di ka pa 30 or kahit nilampasan mo na yung 30, ano ang mga trentahin challenges na dinadaanan mo, pinagdaanan mo, or pagdadaanan mo pa lang pero nafe-feel mo na ngayon. Anyways, makipag-ulitan sa amin sa TikTok Live, sa online streaming platform na GV999.live, at send sa amin sa Facebook page, pwede rin, na GV99.9FM. At merong nag-chat sa ating Facebook page, si Kuya Romeo. Sabi ni Kuya Romeo, morning sa'yo, DJ Frankie. Ganda, Frankie. Uy, thank you naman. Please play the song, Power of Love, at Problema Puso. Binabati ko raw. Ay, mapabati siya. Sa mga taga San Jose, Batangas, good vibes morning sa mga taga San Jose, Batangas. Sa Matala family, De Guzman family, kina Amelia Magdibay, Romel, Aliyah, at binabati din daw niya lahat ng taga Elia City at ang batch 89 ng Taisan Elementary School from Romeo De Guzman. Good vibes morning, Kuya Romeo, at sa iyong pamilya at mga kaibigan. Mag-send lang kayo ng song request and GV shoutouts niyo. At yan, kasama namin kayo. Mag-play tayo ng good vibes music at meron tayong kulitan off-air. Tutok lang mga vibes. Today is Friday. Happy weekend na agad sa lahat. And antabayan na natin yung mga trapiko mamaya kasi syempre mag-bibili ng mga school supplies o yung mga anak natin, yung mga pambaon. Ito tips lang ano sa mga parents or guardian na kailangan mag-prepare ng baon each and every day. Okay, all right. Ay plan ahead. For example, Monday to Friday, nakalista na kung ano yung pang-breakfast at yung pang-lunch. But anyway, yan ay malawak na usapin pa. Sana may makapanayam tayo, no? Baka interesado kayo na mag-send ng mga recipe tips. Pero ang topic natin for today, about rentahin sa off-air. Tapos, paano kayo mag-prepare dito naman sa ating radyo. But anyway, stay safe everyone. Ito na muna ang ating next song, Panalangin by Apo Hiking Society. Once again, my name is DJ Frankie. Spreading good vibes this morning, only here sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: 30!
6: Anyos na tayo, mga ka-vibes!
7: 30 na tayo, mga ka-vibes!
8: 30 years na ang GV99.9.
9: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
10: GV99.9!
11: 30!

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City.
2: Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
3: GV 99.9.
4: DJ Frankie. DJ Frankie.
5: Good vibes morning sa lahat na nakikinig pa rin ngayon dito sa GV 99.9. Your good vibes. Narito pa rin si DJ Frankie. At pinag-uusapan natin sa ating good vibes morning, ang balik eskwela tips. Ito muna para sa magulang or mga guardian at estudyante. At